0: ngol sa ilahang lawas may galat. Ay, ba po? No? So, pasalamat ta mga kaigsunan nga habog-habog ra ba tong pangpang yung iambakan partner. Nga, kuan kining way kinabuhi nga nakalas.
1: Okay.
0: So, muna mag-amping yun ta mga kaigsunan kay kinabuhi na atong gida. Kaling atong mga driver ba sa mga pangpublikong mga kuan kanang sakyanan. So, angay siguro ni seminaron sa atong mga tinugyanan sa LTO. No, balikon ba? Kay murag dugay-dugay na siguro naabusar na nila mga panghitabo sa itong kadalanan niya. Kaya mga tag-iya, kinala po ilang subayon kanunay ang ilang masakyanan. Kaya ang rason na ba kung ito partner, iungot na kung itong manubila.
2: Kira pirirada!
0: So, mauto yung long, ambak tao sa pangpang. So, kinabuhi mga kaigsunan atong gidaan na.
1: Okay, sa dili pa mga higala, may buntag ka ninyong tanan pagbalik o may buntag usab sa tanan nga listeners sa KIS 102.3 FM tungod kay naka-hook up kita nining mga orasa. Salamat kayo o amping mo diha kanunay kay matod pa ni partner Dani mao manguna kay ulan-ulan dangog ang kalsada, so labi na sa mga driver amping kanunay sa pagmaneho, no? So maing buntag sa tanan ug sa tanan usab nga nakabiyo sa Facebook Live. Okay, salamat kayo. So pero wala ay nakalas adto nga kinabuhi partner.
0: Kaloy sa Dios partner, wala.
1: Oh, pasalamat na lang tana kay
0: wala kanang, wala gi kataho. Kanang kinabuhi nakalas kanang sa mga pasahero.
1: Kanang disgrasya, di man gina siya matagna. Pero,
0: di kinanin mo matagna, pero kining, pag-amping.
1: Kining nanggawas manggod ni atong mga miaging simana, nanggawas niya social media nga naakunoy mga hulga sa eskwilahan nga pagpamusil. Nakabalita ka ito?
0: Na yung mga hulga. Aba ito, tinood ba po lagi na? No?
1: So, maot na nga si Mayor Jean Yap, abdi kayo bisag Domingo, abdi kayo siyang nagigipamiting, no? Gipasubay sa atong mga kapulisan. Labi na ang mga eskwilahan diri siyudad sa Tigbilaran unya ipasalig, no, ang atong kapulisan og si Mayor Jean Yap nga walay problema, no, walay problema sa mga eskwilahan diri sa Tigbilaran unya dili lang tamuto ining mga fake news usahay nga atong mabalitaan diha sa social media labi na og magisgot na og pagpanghulga labi na tungod kay karon panahuna mga higala. Grabe ang AI, di na nimo halos mahibaluan kung piki ba ni siya o dili. So, unya, pasalamat lang punta sa atong mga kapulisan diri sa Tagbilaran nga abdi kaayo partner nga mihimo og mga investigasyon unya ilang nasuta nga okay, no, ang siyudad sa Tagbilaran luwas ang atong mga estudyante nga mibalik sa ilang pag-eskwela sugod karong adlawa.
0: Yes, mo gina importante partner. Mo lagi sa atong gingon pa kinabuhi partner. Kinabuhi na mga kaigsunan. So, kinahanglan gyud nato panalipdan protektahan. So mo na partner magisgot guys got man kaning mga eskwelahan, no, ato lang ni sigurong in general dili lang sa Tagbilaran, apil sa mga lungsod partner sa mga kalungsuran sa kinatibuk ang probinsya sa Bohol, no, kinahanglan gyud ato maprotektahan. So ato pod nga dasigon partner ang mga sa matag eskwelahan partner na man ay Parents Teachers Association, no. So during sa mga PTA meeting angay na diha hisgutan pakadak-a ng mga ingon ana nga mga safety measure ba sa mga eskwelahan. Unya na mga eskwelahan or partner nanay mga nay mga guardia ang uban mga barangay tanod, no, nga gabantay. So kinahanglan gyud na siya nga from time to time monitoron gyud ang movements sa atong mga kabataan kay mo lagi nay mga kabataan karon nga magda sa mga mahait nga butang, no. So kinahanglan na nga imo gyud nang ug mahimo pa diya sa gate lang daan, rikisahon na na.
1: Matod pa.
0: Aron maprotektahan ang mga bata nga nasood sa eskwelahan.
1: Matod pa ni Mayor Jean Yap, atong prioridad mao ang peace and order ug safety sa matag estudyante, magtutudlo o ginikanan. Nasuta sa atong imbisigasyon nga ang nag-circulate nga posts usa lamang ka kapikat online hoax, parehas ra ang mensahe nga gipang post sa lain-laing syudad og munisipyo sa nasod.
0: Gipang share post na siguro to partner.
1: Ang pangalan lang sa mga eskwelahan ang giilisan. Sa karon nga panahon magbantay gyud ta daghan na kaayo ang AI generated post nga mahimong gamiton sa pagkalat og kahadlok og impormasyon. Sa atong mga ginikanan o guardian, ato gyud i-guide ang atong mga kabataan sa responsibilidad paggamit sa social media. Kung naamoy mabantayan nga kadudahang lihok o adunay sitwasyon nga makahatag ninyo o kabalaka, ayaw pagduha-duha o tawag dayon sa atong emergency hotline. Magtinabangay ta para sa usa ka peaceful o luwas nga Tagbilaran. So mao kadto mga higala no ang pamahayag ug pahimangno sa atong abdik ug kugihan nga mayor dere sa siyudad sa Tagbilaran.
0: So nindot kay na no. Ano nagyoy kani si mayor noon, City Mayor Jenya partner, aktibo pud gyud kay ni. Dali ra kay nimo adto mo bisita sa mga lugar nga naay mga reklamo no uban sa atong mga kapulisan. So mao na partner nga kining balik ta aning safety sa atong mga kabataan. Dili ni siya mahimo partner kun ato lang isalig sa atong mga magtutudlo. So kinahanglan do na gyoy joint effort ani gikan sa mga tutudlo, mga ginikanan sa atong mga kining atong mga sa ato bang mga official sa barangay no, unya sa atong mga kay siyempre mga barangay tanod sila may magpadaan na nga kuan. So naa diha kanang mga chairman sa Committee on Peace and Order sa matag barangay, kinahanglan yun na sila nga duna gyoy hugot nga coordination ngadto sa mga eskwelahan sa ilang lugar no. Kay mga barangay ro naa man diha ang mga eskwelahan. So kanang mga barangay officials, mga chairman sa Committee on Peace and Order duna gyoy pag monitor no ngadto sa coordination sa ato mga magtutudlo. O niya ang PTA no, kani mga Parents Teachers Association, mga ginikanan nga kinahanglan pod dili may tabo tong naitabo sa Mindanao nga kan labi nag mga police or duna kay armas nga pasaya-saya lang imong butang. Kinahanglan gyud na may tago nga safety nga dili na siya mada sa imuhang bata. O niya monitoron po na nimo, obligasyon po nimo ang pagmonitor sa abili kanang na ay ugali sa imong anak, mga kaigsunan. So usa na sa kinahanglan partner nga tan-aon pod no sa atong mga ginikanan.
1: So mga lagi na kay human atong naitabo dito sa Leyte nga pagpamusil, naunsa maning ubang mga estudyante himuo namang kalingawan ng social media, mga higala magpost-post o okay, mga
0: nakita naman la partner nga kung anday kanang og minor day mo ni akong edad, dili dai ko mapreso. So pwede dai ko mohimo og krimen. So mo nay usa sa gitamdan partner sa ato mga kabataan unan. So mas angay pod nga ato mga magbabalaod partner, kinahanglan nga kanang mohimo na pod og mga lakang ani nga i-reduce no ang edad sa ato mga kabatan-onan nga katong og naa ka dire for example mga 10 or 12 murag ana na siguro kay kuban mangud partner kun ari magukas mga 14 15 16 17 sakto na siya pamuot partner. So makahimo nag krimen iya na po gamit, magsalig na niya na. So mas may pa ako, pabor, ako partner pabor ko nga i-reduce ang edad sa mga bata nga 10 to 12 nga pwede dili o makahimo kay murag dili pa po na maghimo krimen ingon ana ang mga idara partner. So 12 pataas na siya ay obligasyon o tulubagon once makahimo siya og salaod aron dili na magsalig ato mga kabatan-onan. So amunay angay nga tan-aon sa ato mga magbabalaod sa ato mga lideres no. Oh, so manukad na gikan diri sa sektor sa atong mga LMP kanang mga league sa mga municipal mayor. So dapat ana diha nga portion o part ila na nahisgutan para unsay mga balaod nun nga pwede isangat nga himuag balaod or amindahon sa atong mga kongresista, mao na siya sundon. So kinahanglan diha manukad diha ang ilang mga recommendation partner.
1: Nga ang problema mong godani mga higala kay kining magpuspos ani kay dami account.
0: Oh, dili na ano mo kalikayan ron pa na.
1: Ang pagtanaw po sa uban kay mura og madlock basig tinuod mo na ipang share mo ni mukalat dayon ning mga peak nga mga balita ina ning madlock po ning ubang mga ginikanan mo ni nga kinipod ang atong mga kapulisan siyempre. Muhimo po giday ni glakang pagibisiga bisan tuod og duda fake sila nga peak news niya pero di man ipon ato matanda ang panahon. So mao na nga dapat responsable kita sa paggamit sa social media, pagpakayanap og mga balita nga sabton gyud ninyo nga naay mga balita nga mga inana labi na sa eskwelahan, hulga-hulga pamusil, ayon lang ninyo i-share no, pwede lang ninyo i-report sir unsa ka tinuod ni naman may nakuan nga namay nang gawas karon sa social media kay kung inyo pang i-share na musamot. No, musamot og kabalaka og kahadlok ron ng uban, klarohon sa unta ang mga balita, ayha nato i-share, i-report sa atong mga kapulisan, no? Kung unsa ka tinuod ni.
0: Munay angay kwan ba? Munay obligasyon partner sa komunidad nga kinahanglan magpakabana ta sa atong palibot. No? So karon di nabigyan nato na kapugna, naa na gyud na social media partner. So pangitaan na lang na siya paagi nga mao lagi dili na pugka magpataka og tuo na lang kay tungod lagi aning iron partner di nakakahibaw mo baka ni tinod dagway aning tawhanang di ba so di, lisod na gyud na nimo kwan kanang sundon so muna nga ang balaod partner magukod na lang sa ato ang mga sa sitwasyon sa atong komunidad.
1: Muna, salamat ang asipte o niya fake news sa atong mga nanggawas kay nahibaluan no, sa atong mga kapulisan labi na diri sa siyudad sa Tagbilaran. So salamat kayo ana o niya.
0: O niya sa laing bahin partner, ang ato po nga kongresistas primerong distrito, no, si Congressman Babayap, katong iyang ipangsaad partner nga mga covered court. No. So hinahinay na ni partner nga napunduhan o niya ang uban, na, siguro nakasugod na po kay iya manggingon nga sa pagkaroon, murag inyo sa Maribohok ni partner. No? Covered court sa Maribohok, Handig Maribohok Elementary School. O niya na po islo protection sa Mahayag Norte Katigbian. So iya ninggi inspection partner. Once maanin na mauli siya deres buhol, so ang atong batanong kongresista, kanunay ni nga mubisita. Kaya mo man na iyang, pag, mo magyun na iyang papel nga, kinahanglan bisitahon gyud niya ang tanang mga barangay no dinhi sa iyang distrito. So karon iyang gibisita no ang mga ongoing nga mga construction project diha sa mga nga sakop siyang distrito. So una ani lagi kan sa Handig Maribohok unya do na poy slope protection no diha sa Mahayag Norte Katigbian nga porekto pod nga nagpadayon unya do na si mga meeting nga gipang tambungan pod no labi na nag paigayon po siya sa pagpapanumpa sa kining Parents Teachers Association sa kining San Isidro National High School mga kaigsunan sa Tagbilaran ni partner Kuyog si City Mayor Jen Yap. So muna yung mga activity no nga ilang gipanghimo dinhi sa ato ang sa ato mga leaders diri sa ato ang unang distrito sa ato Laloigas Bohol Maygala. So abot la po ka sa ubang mga distrito partner.
1: Monay naganindot kun ang congressman mismo may mangunay pag-inspeksyon sa mga proyekto. At least siya mismo nakamonitor kung kinibang nga project.
0: O sa ikulang.
1: Dili ba substandard? Mayo ba ang pagkatrabaho? No? Kay ikaw gid mismo ang nakakita, nagsusi kung gilangan-langan ba? Unsa ba? Naabagin ang projeka. So mo na inindot sa ako nagingon, dili tanang mga leader na to mga nga maugay mangunay pag-inspeksyon sa mga project nga iyang gipanghimo.
0: Oh, so muna ay importante no? Ang atong mga leaders maka-monitor magyud unsay mga sitwasyon sa mga proyektong ilang gipang butang. So muna partner nga kinahanglan yun no. So kaning edukasyon usa ni number 1 ni sa ilang gitagag pagtagad unya kining panglawas partner sa atong mga kaigsuonan. So niadtong miaging adlaw ato mentong na interview si Kong Baba no may tungod aning iyang gihimo nga mga kwan partner katong satellite offices no
1: abi bitaw na ko na og dili ma lisod buhato na no nang gingong no. Mga satellite office kay nakinahanglan og kwan ba tay mo inaagoy tao dito magbantay pero at least karon murag gituman gyud niya no naagi gipahigayon nga mga satellite office sa matag kuan sa matag kalungsuran mga higala unya maing pagpaminaw diay ni Geraldine Mapa. Salamat kayo sa imong pagsunod ning atong programa. Adriel Jack Diggs, maing buntag og maing paminaw usab. Baltasar Ilman, salamat sa imong pagpaminaw unya matud pa ni Baltasar Ilman. Mga partner, daghan malugi aning mga water refilling station ani kay ang Risley Water pwede nang maiinumin. Tinood yun, no?
0: Pwede nang inumin.
1: Dako biya gasto po ning. Dako gasto ning ko. Ang tingin mo palit pa ka bitaw og tubig sa refilling. Akong gi-compute partner, murag, mas dako pahalos ang akong magasto kaysa mainom, kaysa akong makonsumo diya sa balay. Okay. 25 god ang isa na kagalon niya. Kana isak galon
0: kay 25 ra 30 magayto hang palit.
1: Ay, yeah. 20 ra gid gani sa mo, 20 og ikaw may mo palit 20.
0: Ikaw may mo saud.
1: Oh, yeah. Pero ipahatod nimo 25. Mahal sa inyo sa panglaw sempre kay layo man tong inyo.
0: Oh, pasanon pa man.
1: Sanon pa. Maribik Andrad. Salamat sa imong pagpaminaw. Bitaw tinod bitaw na mas dako pa halos ang atong magasto kung imong kompyuton sa imong bitang pagpalit o diha sa mga refilling kaysa imong bayad diha sa imong nakonsumo sa imong balay. So pero kung ngana nga diretso na pero sa una pa na sa unang panahon wa man nasawa pa na uso ning refilling partner diha ra man ta manginom
0: tabay ra tabay
1: o greedy gripo gyud sa gripo ra man oh.
0: Pero karon partner kay ano siyempre sensitive naman ang sana ang lawas sa tao
1: sensitive na
0: oh kay ang mga bata ron partner bata pa lang wala na sila mag-inom o kanang mga tubig nga gikan sa tabay gikan sa tangke kanang bitaw gisaod sa uwan kasagaran magusaw na partner mga balay sa una na yung mga tangke kay isaod ng ulan. So ato ra na imnon, lami man tur imnon tu uwan kay dangog-dangog partner dali ra tunlon.
1: Anad-anad, anad-anad po ning lawas tao ha, kung maanad gana. Imyo na imong lawas kay sa una lagi pag-abot ako diri sa bowl kay diretso man mi sa gripo mo inom. Unya karon mga higala og suwaya na og inom sig musakit man dayon tiyan. Ano man na?
0: Oh. So muna ang gisugot matag sakit tiyan partner. Ato sa tong i-play sa tong pamahayag ni Congressman Baba may tungod sa iyang satellite office nga mao kini dangpanan sa mga katawhan partner nga mga yog hinabang.
1: Linar Dalin may buntag salamat. O sige i-play.
0: Ato sa ning i-play.
1: Kadaghang nagmasakiton.
3: Satellite office na nag-function ato pangayo og mga financial assistance anay mga tuyo mag-submit og mga letters kay gusto gid nato nga maduolta sa ato mga katawhan. Mo na importante gyud kayo karon labi na mga hospitalization assistance kanang itawag nato og MAEP kay daghan gyud kayo karon ang mga na hospital. Mo na nga importante nga kita na gyud ang muduol ngadto sa ato mga katawhan. So next week mag-adto na pud ta mag-launch sa pud ta sa lungsod sa Tubigon sa Luon. Mo na nga maningkamot gyud ta nga mahidu sa ato mga katawhan.
0: Okay, sumoto partner, no? Unsay ikatabang sa satellite office? So ato ning ipaybaw diri partner nga pinaagi sa mga satellite offices, no, nga ipahimutang ni First District Congressman Babayap ngadto sa mga kalungsuran partner. Iyang gihatagan og kasayon ang atong mga katawhan dihang dapita, no? Like uban sa mga lungsod ibusta na to kaning Katigbian nya karon magbutang na po siya sa Tubigon no halos tanang lungsod naman siya nakabutang na partner Luon human na
1: so dili na kayo magpila
0: o dili na magpila or gawas na dili na magpila nga manhi or mogasto ka nga manhi pagkadiris tag bilaran kay naa na may mga satellite office no katong mga basic lang kita ba nga mga tuyo sa tuma kay igsoon like mahatod kag mga resolution ang mga kani mga barangay officials mo padag resolution so ato na dito ni mo sa satellite office ipasa di na kinahanglan ni pagtagbilaran aron lang sa paghatod gawas ko na kay lang tuyo mangayog hinabang sa mga hospitalization so pwede ra po ka dito no so, sa mga satellite offices so muna ang munay function sa satellite offices nga iyang ipahimutang sa mga kalungsuran sa unang distrito sa Bohol.
1: Muna gingon nga ang serbisyo gipaduol sa tao.
0: Oh, gipaduol sa katawhan. Bring to the government bring to the
1: ang
0: people.
1: Ang kasagaran manguduban. Kasagaran manguduban mo. Muduol sa opisina sa congressman kay mangayo og mga tabang labi na hospitalization. Ang uban magproblema sa kataas sa pila.
0: Oh, dugay.
1: Oh, napakay pasinte dito nga doawunon o niya nagpila ka kay mangayo lagi og assistant sa bill sa ospital o sa tambal bakal ha o niya tungod sa kataas sa pila so mo nang saputon ka ang uban din na lang mo dayon so karon
0: labi nagsaputon ka daan
1: murag ikaw o niya mo na nga
0: murag ako
1: mo na nga di na ka di dato na lang kasi mong lungsod so inig sa di pa ka mo aredres sa bilaran sa ospital, mato ka sa imong lungsod, ana, sa assistant nga mahatag, diretso na.
0: Diretso na.
1: Nindot na ang dakog tabang po dahil ng satellite office, kining nahuna-hunaan ni Congressman Babayap. No? Nakita niya nga, siguro, og muadto siya sa iyang opisina, nakita siguro niya nga sa kataas sa pila ba, no?
0: Manang gamay-gamay na lang mabot siyang opis.
1: Harun masulbad niya, nanay niya, mapadali, abe, butang nga natong mga satellite office ng kada lungsod si Aro.
0: Oh, mudaghan pagyapon. Oh. Okay, nya good morning. Gikan ni Kagawad Kevin Lustre di ay diya sa Tangnan may pagpaminaw di apre. Og ngadto ni Kapitan di ay po diya sa Kapitan Arvin Bisara no sa Mansasa. Marvin Bisara may pagpaminaw din ni mo kap. Thank you so much.
1: Daghan kag amigong mga barangay opisyal, no? Murag madayon na ginay mo ang pagkakagawa dahil siguro kay nang amigo naman kag mga barangay official.
0: Di ba sa tagbilaran man eh.
1: Ay, mga gani, sa tagbilaran. Oh. No, mga gani. Siyempre, og mabarangay official ka, di nasamot mo na ka-amigo kay magkita-kita man mo na.
0: Magkita-kits.
1: Ay! Sakto po na yung mag-ibuhat. Sakto.
0: Dili.
1: Kasi dili.
0: Pangkuhan ako, pang-gobernur na ako.
1: Ay! Mahal na, mga maghagod. So, mauna, no?
0: So, mauna sa kantang gumari sa niya. Sabo, kontra na ka na.
1: Tulo na mo, ikatulo. Ha?
0: Kisa ikatulo?
1: Si Leopando.
0: Oh, tulo na mo.
1: Oh, tulo na mo.
0: Oh, da, at least tulo na.
1: Punan po ni... Ha? Ni... Social influencer Willie Ramasula, dagan po ko na gobernador. Upat na mo.
0: Upat na mo. Ay, thank you. Salamat ni Boss Alex sa initay di sa kwan sa Cortes may pagpaminaw.
1: Ano minaw dai?
0: Oh ni og ni kwan ni PCL president.
1: Ano kita mo?
0: PCL president kanunay ni sila mag-monitor partner. Tagsa ko na. Kada ko no radio partner na, kada radio. Kada station na radio.
1: Kada station na radio.
0: Oh, panaglit. B92. Usa na si Karadyo. O niya, ubang mga stasyonan, po yung laing radio, magkapaminaw siya.
1: Eh, butang siya ang sakyanan.
0: Dili, kanang ugato siya sa balay.
1: Aw!
0: Pero sakyanan, aw.
1: Samanta yung mga pindot. Ay, pindot talaga.
0: Ano yung laging lahi, may natuslok.
1: Ah, hiliga po na yung kamoto panuslok.
0: Dili, kanang laging murag mo pilit.
1: Ay, aw! Ah, sige, may pagpaminaw na niya ni Sir Alex.
0: Initay.
1: Initay.
0: Thank you so much. Okay. Salamat kayo. So, padayon ta sa atong... What? Sa atong...
1: Waday siya may... Ano? Waday siya may tambong dito sa kuan? Convention sa Dabaw?
0: Nabaday convention ron?
1: Nay! Niya itong may aging adlaw kuan kining PDP. Convention.
0: Basig dito siguro po siguro si dito siguro sila huma na po siguro kanus
1: huma na dito may aging adlaw lagi convention dito sa
0: Dabaw dito ang ako nakita sa post si
1: Dumaluan
0: si Dr. Dumaluan dito sa post so may kay wa ka mato partner
1: ay gi-invite dito ko unta pero busy lagi kay naman tayo programa god dala atong absina ni
0: no, lisod na. Absina ni mo, pinaltihan ka.
1: Mao gani, di magani ta maka-addo sa mga kuan. Uy, karong kuan dai ha?
0: Sa.
1: Gi-invite ba ka sa daghan kay tag mga pangutana ani sa NGCP karong na postpone karong Miyerkules.
0: Miyerkules adi
1: 29 gi-postpone 29.
0: Oh.
1: Gi-adjust ba?
0: Gisibog.
1: Oh, gisibog 29.
0: Yeah.
1: So nindot ni siya kay daghan tag mga pangutana ani sa NGCP.
0: No. Di ba gyapon alam at tubag kay tulay ra na sila.
1: Mao gani, mauta na
0: highway.
1: To.
0: Highway.
1: Labi na kining sa bali niya, kulang ba ang kurente? Ano man eh, daghan tayo mga pangutana na o niya. Labi na ining mga hugon-hugon karon.
0: Ay, daghan ka pangutana.
1: Ay, ikaw, diyan mo rin ka pangutana. Labi na kining mga hugon-hugon karon kining pax silica. Nga dako kuno ka ining makonsumo sa kurente.
0: So
1: dili ba usani siya sa hinungdan unya nga mag-short sa kurente mo sa motog daghan na po ning sige na po
0: sa brand out. Asa dapit ang pax silica himon?
1: Sa New Clark City.
0: Asa man na?
1: Dito sa kuan.
0: Sa
1: New Clark City sa...
0: Adili na sa Bohol.
1: Adili sa Bohol.
0: Pero... Oy, problema. Basta di sa Bohol.
1: Ay! Tumuro mang Japon. NGCP na mang Japon ang nag-supply sa kurente dito.
0: Okay, mawalagi nga. Ato nila dalho ng kurente o mabutang ng planta dito. Siyempre, tagaan yun nalagda kong supply.
1: So, mawalagi na. So, na ang... Dili ba maapektuhan na ang... mga nagkalain-laing probinsya sa Madrid sa itong probinsya sa Bohol.
0: Mapiktuhan, basta mutro na gani sa NGCP partner, tanan nga mga lugar nga gisuplayan sa NGCP, affected yun na tanan kay og naay dakong planta, pilay demand, pilay kinahanglan nga kurente, iya magyun ang ihatag. Di ba?
1: Oh.
0: So, musamot kanipis niya itong kurente.
1: Ay! Ato nang isgutan, unya. Sako, ato nang, sa ato nang gingon, basin, ato nang mapangutana no, sa NGCP og madayon makatambong ta no dito sa ilang ipahigayon nga sa tawag ani kining press conference o unsa ba na consultation or unsa pod ang kay kining murag himo nila gituyo na ni agig tubag ni sa mga daghang mga pangutana social media labi na po sa imuha, daghang kang pangutana.
0: Ikaw may so, daghang pangutana, ako naman ang itubag.
1: Ha? Ikaw na naitigtubag, day.
0: Ako na nang itubag.
1: Itubag niyo mo akong pangutana?
0: Oo, oh, itubag na lang ako.
1: Kanya, mingon ka ganina nga, ang NGCP, di ka tubag. Kanya, karon ikaw, kaya
0: ako,
1: naman ganyan mong tubag.
0: Ako na may mutubag.
1: Ha?
0: Ako na yung mutubag.
1: Ikaw na yung mutubag?
0: Ako na yung mutubag nga, ang NGCP, highway rin na sila. O sa karsada highway. Pa na, DPWH.
1: DPWH.
0: National Highway. So, muna nga, ikaw na po bitaw gaingon nga, tungod anang karsada, tungod anang highway nga sa NGCP, ang atong kurente nga abot sa Bohol, ipadaan na dito sa gawas sa laing lugar.
1: Pero daghan yung miangal social media, kinibuhol-bolay. Daghan yung nang reklamo karong social media.
0: Ngaon sa man.
1: Nga ang ila ko nung mga bill na dugangan 2,000, 3,000.
0: No.
1: Halos tanan na ron.
0: Wala yung kita na.
1: Ah, siyaro naman. Halos tanan ron. Nanggi reklamo niya sa social media kay gidugangan kung sila og bill deposit. Maulahi din ang bill deposit. Uy. Abi ko man ang bill deposit og inigpataod ni mo.
0: Bill deposit.
1: Oh. Inigpataod ni mo. Ay ha, mangka ako ang nag-bill deposit niya. Naunsa naman eh nga. Pila nakakatuig, pila nakadikada, nagsigig bayad. Ay ha, pamangka... pangayuan or pabayron og bill deposit kini tungod ba kay bago ang tagiya ining bulay
0: sa to pa bill deposit.
1: Bill deposit
0: dili na matandog imuhang i-deposit pila man pud
1: na 3,000 na 2,000 na 1,000 kapin
0: depende sa kategory sa imuhang kuan og commercial siguro. Commercial residential o sa man
1: basta man ay akong nabasahan sa social media diri sa Tagbilaran nga ining
0: sa Tagbilaran
1: ang pagserbisyo karon
0: deposit.
1: Kining nga tanaw ko nagbasa ko sa mga comment kay halos tanan man. Miingon nga sila pod kuno mao ni 2,000 gidugang napoy 3,000 gidugang na igiingon nga 5,000 ang nabayran niadtong miagi unya karon nahimo nang 8,000 kay bill deposit lagi kuno.
0: Oh, sa to pa kanang bill deposit partner dili gina sa dili na siya matandog.
1: Di.
0: Ana siguro na kuan in kaso di ka kabayad sa imong bill kay bill man.
1: Ay. Ato nang palamnon niya sa pagisgot. Human lang nining mga pipila ka pang pahinumdum mo balik ni karon taon-taon.
4: Dingo. Dingo. Sa katuo.
5: Nagplano ka magpatugod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
9: As one home is mother comfort, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old. Proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
10: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
11: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.

0: verdict is in. The Buholana Radio audience have once again spoken.
1: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
0: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
1: Sa among mga ka-KISS,
0: sa mga kabarangayan,
2: number one,
1: kalungsuran,
2: number one,
0: and in the city of Tagbilaran,
2: number one,
0: thank you for making us number one. The number one hit music station,
3: KISS FM. Good morning, KISS.
4: That's right. Give it a check. We got 8:14 in the morning. Mga ka-KISS on a Monday, July 27, 2026. Iris the Virus checking in until 11 in the morning for the good morning for the KISS Pandesal. Good morning, KISS and KISS Mayong Buntag Love. So, kita sa mag-uban-uban mga ka-KISS. Ha? And later on, ang atong takna sa Richly Water at around 10:30 in the morning. Good morning sa tanang mga ka-KISS. Nato diyan ka nag-tune in karon diyan sa Kalape, Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila, sa itong mga staff na diriha, good morning. And also to Sir Floro Rinca, and sa tanang mga taga-Tesda office. And also good morning to all our friends tuning in right now at, yes, diya sa may Manga, sa tanang mga taga-Manga day, sa SBR Training Center. Good morning, yun tanan, sa mga Cantaros family. And also good morning to Bro Kagawan Marlon Dilusa at to Maymay diya sa Balo Store sa Manga. And sa tara mga ka-KISS na to diya sa Barangay Manga. Good morning yun tanan. And good morning to all our friends at Paso Nangka Restaurant, Payag and Sayas Restaurant. Good morning. Ay may pagpamahaw sa tara mga nag-breakfast diha. And also good morning to all our friends diya sa Poblasyon Baclayon sa Manfred Motor Parts and Junlin Agribit Supply. Good morning yun tanan diha. And sa tanang mga taga Dasitam Baclayon, good morning to Randy Piquet, to Bro Randy Piquet and to Daisy Ann Piquet diay. Salamat guys pagpaminaw. And sa tanang mga ka-KISS na to, nga naka-tune in karon to at Regina Limosnero, Sir Benson T. Good morning and to all our friends diya sa Unitop and Unicity. Diha sa Novo Jeans and sa W69 Sports Apparel. Good morning, yun tanan. And may papaminaw diha sa itong mga ka-KISS diha sa Shopper Smart, Justicore Building, and diha po sa City Square sa tanang mga tenants na doon diha. Nga naminaw sa KISS FM, karong mga orasa. Good morning. And sa tanang mga taga Gulshan Center. Yes, may papaminaw sa yun tanan diha sa tanang mga staff sa Gulshan Center. Good morning. And also ni, yes, tanang mga naminaw po nato karon diha sa Dao Integrated Bus Terminal, sa tanang mga tenants na dunia, sa tanang mga drivers, sa tanang mga nagbiyahe karong mga orasa. Good morning. Mayong pagpaminaw niyong tanan. And sa tanang mga ka-KISS nato nga always naka-tune in sa KISS FM, sa tanang mga frontliners, good morning. Mayong pagpaminaw niyong tanan. It's a Monday, 8:43 in the morning. Here's something from the Chainsmoker. Requested song ni. Going out sa tanang mga ka-KISS na to diha. Sa tanang mga fans sa Chainsmokers. Yes, tanang mga listeners na to diha. Ang naminaw karon. Closer. Yes, mga ka-KISS. Featuring Halsey on KISS FM. Good morning, KISS.

Did you kiss FM 102.3847 in the morning? Good morning sa tanang mga kakis na to kanaminaw sa diha sa Dumaguete City, diha sa La Arena, Sikihor, to JR and to Jenny. Salamat guys pagpaminaw diha sa La Arena, Sikihor, and to all our fans diha kanaminaw sa karon sa Oslo, Cebu. Nagpag-rate dahil sila si John John and Maybell. Salamat guys pagpaminaw diha sa taga Oslo, Cebu, at mga Cebuano friends na to diha. Yes, good morning yung tanan, mayang pagpaminaw sa ato mga drivers ng biyahe karong mga orasa. Camping kanunay ha, and hinahinay lang sa pag-drive, and hopefully nga walay mga masinating ang pag-unuan ron, kaya na po'y dagom. And magpadayon tang init sa karong adlaw. Murag alternate lang ba ang style sa uwan or init na di po magsigig uwan. Baha na po namin, lapok na po ng mga ubang lugar. Ani. So, dapat amping na kanunay, and dapat naka-ready na ganita kanunay sa itong mga, yes, itong mga dadunon diha. Panangga sa ulan, panangga sa init. Dapat mag-vitamins na kanunay para protection sa itong panlawas, and sabayan sa natog exercise. Di ba? Karon na uso naman ang pickleball karon. O mga pickleball karon mga panahon na daghan na kayo bisag asa kong napita mo dong no bisag asa napita daghan na kayo gatukod og mga pickleball court karon. Yes, and also diya sa Dumaguete, sa daghan kayo diya sa Dumaguete. Yes, and pakuanay na ni ron og kinsay kinadaghan na court sa pickleball karon. Nindot po yapo na kanang physical activity nimo, dapat mo na imong i-priority sa matag adlaw nimo exercise gyud. Sakto kay nang ingana nga gipauso ng mga ingana nga klasing duwa like ang kanang pickleball karon. Yes, sa tanang mga nag-tournament po diha, sa tanang mga nakadaog, sa tanang mga ni champion sa pickleball, congratulations yung tanan. Nindot kayo na nga mo na ipangusgan ato sa diri sa atong diri sa gobyerno nato sa Pilipinas, pangusga nato ang sports. O dapat kana mo inindot kay ning click jug maayo ang pickleball karong panahon na. So bisag asa bisag ni Bro Randolph Balo diha o. Oh. Adik kayo ni guan ba pickleball, sige ni siya duwa o pickleball gyud. Sa tara mga taga Bohol Water di ay. Good morning yung tanan diha atong mga guapa o guapong staff nato diha sa Bohol Water Utilities Incorporated. Good morning yung tanan. May pagpaminaw diha sa atong mga listeners diha. And good morning sa tanang mga taga, yes, ni Molly. Hilig mo ni pickleball si Molly. Good morning diha, Molly, and to Cool Cat diha, to Brad Joss. Good morning sa tanang mga kakis na diha. Atong guard diri nga gwapo kayo, si Guard Tangkawan. Good morning diha. Happy Monday. Kumusta may yung Lunes? Kapoy pag Lunes no, kapoy kay mo bangon pag Lunes. Nga na gina pag Monday kuno, kapoy kuno kayo pag Monday. Pero pag weekend na gani, mo kalit ra update oy. Mo na lagi na ron. Pero kay bawo ba mo pag Monday sad malipayon sa ato mga estudyante anak kay og sa Friday na hurot-hurot na may ilang mga allowance ug ilang mga baon nila. Yes, good morning sa tanang mga estudyante na to diha karon. Ato mga teachers, mga ma'am, sir, mga school principals na to diha, atong mga staff na to diha sa mga tagsa-tagsa katulungaan. Yes, good morning yun tanan. 8:51 in the morning, here's something from Lainey. Yes, at tanang mga kakiss na to diha, nga minaw karon. Good morning, it's a Monday on Good Morning Kiss, mga kakiss.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Natay texter, ang iyahang text, basahon na to. Good morning, Doc. Kon si Tambalo, maing buhaton, ani akong panghawoy og paminhod sa akong mga tiil, paa og mga kamot, Doc. Salamat sa pagbasa og advice. God bless. Si Edelina ni, panabo, 62, edad, 5'3 ang height, 130 ang pounds. Ang iyang BP, 140 over 90. Okay, usa sa mga makita nato nga mga causative factor sa iyahang pagbinhod.

0: panghawoy sa iyahang kamot o tiil, kaning iyang BP nga taas kaayo, no? 140/90, kasi kaning BP-han ni siya, muatakihay na ni siya. Naiuban nga panagsa lang, mutaas ang BP, pero kung kini nga BP, dugay na ni siya nga perminti lang ingon ni ini, nag-damage na siya, mga pinangga. So, since na kay pagpanghawoy o pagpaminhod, ang imong buhaton dayon, imni ni siya og makabuhay plus herbal capsule, duhagir capsule, buntag o tuhapon hantod, mawala ang binhod. Kay nakay simptomas sa stroke, kung ingon ni ini ang imuhang simptomas, lagmit maatake ka sa stroke. Simba ko lang, no? Pero mauni bantayanan nimo. Unya, wala gikarne, walay kape. Unya, emotional stress imuhag yung i-address nga dili si kaguol, si kabalaka, labi na kanis si kasuko. Ang imong buhaton, ampo sa Ginoo, pangay kalinaw, kalipay sa Ginoo, kasulbaran sa imong mga problema. Then at the same time, kung nakay mga maintenance nga girecommend si mong doktor, pwede man to nimo inumon pa kung nakay mga pang-anti-hypertensive nga mga para sa BP ni mga synthetic drugs, pwede gihapon to nimo inumon. Ayaw, biyae dayon ang inyong mga synthetic drugs, dili man pud mo magubaan og mga internal organs, diha-diha po dayon. Ang kanal mong problema ng synthetic drugs, kung tagtinuig na ba ang imong gamit, unya, wag yung ka mag-usab sa imuhang lifestyle. Pag di mo ka mag-usab sa imong lifestyle, ang imong synthetic drugs, igura na siya nag-relieve, wala yun na siya mag-ayo sa imuhang gibate. Dili pud maayo nga biyaan ni mo ang synthetic drugs, nga wala ni mo gi-ascertain, gi-rehab, gi-usab ang imuhang lifestyle. Unsay hinungdan, so i-ascertain sa unsay possible hinungdan sa imuhang hypertension. Unya, pag ma-normal na imong BP, ayaw po tangtanga dayon ang imuhang synthetic drugs. I-maintain, no, isabay nimo sa makabuhay plus herbal capsule, at the same time sabay ang healthy lifestyle nga nakay bagong lifestyle karon mutambal sa imuhang hypertension, makapawala sa imuhang pagpamanhod, sa imuhang bukton o sa imuhang mga tiil. Kasi pagtaas imong BP, unya, nagabanhod ang imuhang bukton, imong mga kamot, hawoy kaayo, hawoy imong lawas, labi na kung nagasakit imong ulo, kana ang stroke ana mga pinangga dool kaayo. Simba ko lang ha, pero maugunay dapat buhatunon. Take 2 capsules sa makabuhay, basta binhod. Butang na to, budget yun, medyo lisod yung kaayo sa mga nakapaminaw karon nga kulang kay ang budget. Paglaga mo og dahon sa kawayan, lagaon ninyo na kanang udlot, taghana, paglaga pinangga. Unya, ang inyo yung kaunon, mag-inom mo ato, buntag ito hapon, banabanaan na lang o sa kadaghan ang tubig, walay problema. Ayaw lang po kay lata kaayo, pagbukal na kayong tubig, siguro mga isa ka minuto nga nagbukal, palungon ni mong kalayo, takluban, pabugnaon. Inom ka na buntag ito hapon. Ayaw ka o karning baboy, mga pasayan, pusit, alimango, kinason. Ayaw o inom o kape, mga 3-in-1, even ka na mga native coffee, bawal. Sara-sara po ito, mga sinanglag na bugas, mais, po ito yan. At the same time, ang imuhang buhaton, magkaon kag brown rice gyud. Brown rice gyud pinangga. Grabe kayong brown rice, makapababa sa imong blood pressure. No, mapalit man na sa mga palengke, mga public market. Brown rice ha? Dili itong red rice, brown rice. Mapalit mo na sa mga supermarket, na sa grocery. Basta luto ag insakto nga humok ang pagaluto, dili sa gapsap, okay? Pag sa gapsap pagani, ang imuhang brown rice, ibig sabihin kulang pagtubig, kulang pagpag-init, kulang og pagpaanok-anok ang imuhang brown rice. Pwede isabay sa makabuhay plus herbal capsule. Pwede gihapon asabayan ni mog duha kapsula ang imong makabuhay, it 3 times a day, pwede twice a day. Kung nag 3 times a day ka sa makabuhay plus, for 10 days to 1 month himo ana. Timan ipinanggaha, medyo mahal ang presyo. Medyo bugat siya. Pero asay mas bugat ko mas stroke ta o hospital pa lang mga pinangga astang mahalan ng hospital. At tuputa magsalig po ta government hospital hastang daghanang ng hospital. Mauna nga, prevention is better than cure. Ang healthy lifestyle, ang education, pag-edukar, pag-disiplina na to astong kaugalingon, importante kaayo nga matudlo sa eskwelahan.
1: This is Doc Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Kiss FM 102.3, 9:15 in the morning. Mga kakiss, Kiss My Mundag Love. Cyrus the Virus checking in until 11 in the morning. And later on, ang atong takna sa Richly Water at around 10:30 to 11. Good morning sa ato mga kakiss. Happy Monday. Happy Monday sa ato mga listeners nato diha sa Daon Integrated Bus Terminal. Ato mga naminaw karon nato diha sa... Yes, to Liza, to Irene, to Nang Saling, to Nung Pepe, and to Jonathan, to Atan. Good morning sa tanang mga kakis na ito niya sa Paso Nangka Restaurant, sa tanang mga staff na ito niya. And also good morning sa ato mga listeners diha sa Imap Lying In Clinic diha sa Calceta, Tagbilaran City, to Jonathan Telmo and sa tanang mga staff na ito niya. Gana minaw karon. 9:16 in the morning, Kiss My Mundag Love. And good morning sa tanang mga taga Obedo Boarding House sa Dampas, sa FCB Foundation, sa tanang mga taga FCB. Good morning niyon tanan diha. Kiss, maayong buntag love.
1: Ayong buntag love.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Glite. Anytime, anywhere.
5: Drink Glite.
6: Drink responsibly.
7: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
10: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. First haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
14: Di ara imong card, sir.
15: Salamat, misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
16: Pinoy Coop sa PHCCI.
15: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
16: Kano sa kakakuha sa imo?
15: Atong last month, imo?
16: Ay dungan-dungan tingali ta.
15: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahang lang magdala ka cash.
16: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede kang makawidraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
15: Pero kinahang lang pong doon ay sulod atong ATM account.
14: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
17: Strong sa una.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
19: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3, diri ko Bilib!
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines, adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generic

0: Rx Pharmacy sa Pilipinas. At dunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy.
1: Para pagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
5: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 66 sa suspansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Hala, kanay.
7: Wow, nice.
6: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
7: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
6: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
7: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
6: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
7: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
8: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yes, yes. The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
6: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
5: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
6: Sa among mga kakiss,
5: sa mga kabarangayan,
7: number one,
6: kalungsuran,
7: number one,
5: and in the city of Tagbilaran,
7: number one.
5: Thank you for making us number one.
8: The number one hit music station, Kiss FM.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
11: More water, more life.
12: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayud nga ampinga nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumika niini nahimugso kining tulmanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulumanon nga magtuki og maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron og luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development og magpadayon ang atong paggamit sa luwas og maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Richly Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Richly Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

0: Okay, good morning sa atong mga kaigsoonang Bulanon. Ilabi na sa atong mga suki nga tigpaminaw mahigala ning nagunang FM station ng ato nga probinsya sa Bohol, ang Kiesto 102.3 FM. Kaninyong tanan, mga sano, ilabi na sa atong mga Facebook followers, no? Sa atong mga OFW nga mga kaigsoonang Bulanon nga nadiya sa nakadiang nasod, no? Kaninyong tanan, kung unsa mang orasa ang nahimutangan sa nasod diin ka muna nginabuhi, ang amo lang dinhi ang amo ipadangat among pasalamat usab ug kalipay sa inyuhang makanunayon nga pagsunod no sa mga programa dinhi sa Kiesto 102.3 FM. Again, kaninyong tanan good morning ug happy Monday ug welcome na usab no sa atong matag Lunes nga programa takna sa Richly Water. Diin gituyo kinigmugna nga tulmanon aron magsilbing tinubdan sa kasayuran. Masayod ang katilingbang Bulanon sa mga paningkamot no sa management sa Richly Water inguman sa Luktob Water Incorporated mahigal ang singuni ana ang atong mga kaigsoonang Bulanon nga dugay nang nangandoy nga makaangkon og tubig nga luwas imnon sa matag pamilya mga higala sila makatagamta mga higala no mo na nga importante kayo kini nga atong programa labi na maghatag tag mga pinakauhi nga updates sa mga ongoing nga mga proyekto o kaha mga ongoing pipelaying ngadto sa mga nakadaiyang barangay ug lungsod sa ilang expansion mahigala. Lakip usab sa mga bag-o nga mga proyekto mga higala sa mga WTP nga gipabarog sa Richly Water Corporation sa nakadaiyang lungsod inguman sa uban pang mga lungsod nga maabot nga mga adlaw mga higala. Sa gihapon kini galas kang inan. Alan is Toki mangmang makaubo nyo hantud kita alas 11 ning sayos kautuhon mga higala ning adlaw nga Lunes. Mga sano. So padayon ta sa atong programa. Unahon nato mga higala no. Kay karon ta taod do na tay guest mga higala atong hinabi-on ta taod ang kanhi mayor sa lungsod sa Sevilla o karon kasamtangan nga bisi mayor mga higala nga si Vice Mayor Juliet Dano. Ato sang unahon kining atong trivia kay daghan usab na nagpaabot nini. Sa atong mga kaisunan kay nangiyawat nga sila mo ipalaran nga makadaog sa atong trivia. Kay oras nga ikaw mo'y makapadangat sa labing unang isaktong tubag, ikaw mo'y bulahan sa 100% nga libre nga koneksyon gikan sa Richly Water mga higala. Kung ugaling, nawahel lang kag jutay pila ka segundos kay pauna na ay naman dili ka magigawad kay aduna kay 50% nga diskwento. Unya kung ugaling sayop ang imong tubag, gakugi ka pan sipyat gihapon no, sayop imong tubag, wa gapon kay angay ika himangod gumikan kay adunay 20% gikan gihapon sa Richly Water Corporation. So good luck no. So alang sa mga kaigsoonan nato nga wa pa makakuha sa numero sa text line diin at moy atong padalan sa atong tubag, isuwat ni ninyo no 0960 271 0641. Balik ko nako 0960 271 0641. Okay, niya ang atong trivia for the day is Unahan Spring Water Treatment Plant of Richly Water now under construction? Ang tubag niya na mahiga, yes or no lang ha? Duharan niyo piliyon, yes or no? Ang Uhan no Spring Water Treatment Plant sa lungsod sa Cortes ha? Is under construction ba karon? Panahon na, no? So simple na kaya itong tubag mga higala o sige mong paminaw na itong programa adlong Lunes o adlong Sabado. Sigurado ko nga makakuha mo ang inyong tubag, yes or no, mga higala. So good luck sa atong mga kaigsoonang Bulanon, labi na sa atong mga makugihon nga nagsunod ning ato nga programa, matag-adlaw nga Lunes, alas 10:30 hangtod sa alas 11, takna sa Richly Water, mga higala. Now, aritas pinakahina, mga higala, di ta maglangan og panahon, gumikan kay nakasaad ta nga mo tawag ta ni Mayor Juliet Dano no ang kasamtangan nga busy mayor sa lungsod sa Sevilla mga higala labi pa nga atong adlaw nga Biyernes no kinini ang gihimo ang usa ka kinini bililhon nga adlaw alang sa katawhan sa lungsod sa Sevilla no ang pag-inaugural pag-blessing sa bag-o nga treatment plant mga higala nga nimutang sa barangay Magsaysay sa lungsod sa Sevilla nga gipaygayon atong adlaw nga Sabado o gisaksihan mga higala no sa mga opisyales sa lungsod sa Sevilla, lakip na nini ang ato nga kasamtangan nga mayor, nga si Mayor Junen Caberte, inguman ang presensya usab ni Vice Mayor Juliet Dano. Okay, di ta maglangay, niya naspikas linya mga higala, no? Ang ato nga kasamtangan nga bisi mayor sa lungsod sa Sevilla, si Vice Mayor Rogacan Himayor sa lungsod Sevilla mga higala, si Vice Mayor Juliet Dano. Good morning, Vice Mayor Juliet Dano.
1: Hi, good morning. Good morning, Alan.
0: Okay, good morning, Mayor. Sa di pa ka na ako ipasupot ako mga pipila ka mga pangutana, imo sang mga panimbaya sa ato mga kaigsunang bulanon nga namati karon. Adili lang sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio, but lakip usab sa Facebook Live, di bukalibutan ng atong kabirits ni Mayor, Vice Mayor Juliet Dano, imong panimbaya.
1: Okay. Okay. Good morning to everyone, to all who are a good listener to the DYRD. And thank you for inviting me as your guest in your program this morning. First of all, sa ginaingon na ni Sir Alan, we had a blessing and inauguration of our 1 MLD potable water treatment plant dito sa Barangay Magsaysay. So, okay na, Bisaya?
0: Okay na, kayo, Vice.
1: Nalipay yung good ako, imagine na. So happy that nahuman na yun ning, nakumpleto na ning project niya. Dugay ng gidam ko, naho namo mga taga Sevilla na we can have a water treatment plant nga magahimoon dito sa Barangay Magsaysay and of course with our partner from Ridgely Corporation Water Treatment Corporation. Salamat yun nila kay ilag yung they did their best na mahuman yun yung projekta. Though you all know that we went through a lot of challenges before this project has been completed, but with God's help and intervention, nahuman na gyud mao nga pasalamat kami sa ni Lord sa atong makagahom sa katanan for the blessings nga gihatag diri sa lungsod namo sa Sevilla to have ample source of water, and that now that we have this potable water treatment plant, we're so happy. I'm so happy na nahuman ang good need so we can share this water to everyone. As yes, you all know, water is one of the most essential needs of every family.
0: Correct.
1: Without clean and safe water, it is difficult to maintain good health, sanitation, and a better quality of life. Now, because of this project, many households will have greater access to potable water that is safe, reliable, and sustainable. Usa kini ka significant investment not only for today, but also for the future generations of our municipality. Sa akong pananaw kini nga proyekto, usa ka dakong panalangin sa katawhan sa Sevilla. Dili lang kini nagahatag og limpyo nga tubig, apan nagahatag usab kini og paglaom og mas maayong kaugmaon alang sa matag pamilya. Dugay na gyud namo ning gi damgo, we've been going this through consultations from department head sa among mga local officials, and finally after the COVID-19 we reactivated those consults about this development. Naaproban gyud sa SB way back for information sa tanan, way back I think year 2021-22. Hunted niya ang Ridgely Corporation started, you know, working on how to start the project. So, daghan po mga challenges na nagian ang Ridgely Corporation.
0: Correct. Kanap ito, Mayor, no? Makaingon ko...
1: Dako sila tabang.
0: Mm-hmm. Makaingon ko, Mayor, nga dako kong pagsaludo ni mo, bisan pa sa dagang hagit, no? Sa dili lang sa imuhang pagka... official da kundili sa ibuhakit ng pagproteher sa kinatibuk ang lungsod sa Sevilla isip usa ka hepekutibo nitong panahon na apan nabilib ko nimo porsigido gyud ka no nga imog yung gibarugan o gamo hinungdan nga ningabot na gyud ang adlaw no niadtong adlaw nga Biyernes nga gihimo ang mao nga bilising. Mayor, unsa man po reaksyon sa publiko nga imuhang gialagaran nga tinud-an ay diha sa lungsod sa Sibilya human ilang naangkon?
1: Daghang nalipay na po'y daghang nadungkan ang mga pangtana, mahalok sila, nga basin mo, mahal na ang bayranan. So, maamad yun na.
0: Normal mga na.
1: Pero ako yung paningkamutan nga, the amount that we will be paying will be reasonable. Na maka-afford ang taga-Sibilya, kaya maamad yun na kung tumunga. We should
0: correct.
1: Be collecting a lot for Sibilyanon. If in case of or hoping successfully, we can share this project to other neighboring towns, more of it as antas ano gamay, but for Sibilyanon being the, I mean, the source of water, ato pong ipa, ibalik sa kanila na so that they can feel na ni aning blessing nga diatag nato. Kaya murag maoman dyan ni makaahon sa Sibilya being a fifth class, but now we are fourth class municipality, makaahon sa mga kalisdanan. So maoman nalipay sa gugdako nga nakuanan ni after all those challenges that we've been through. Then don't worry, we share this water because this is not ours alone.
0: Correct.
1: We can share to other towns. Kaya dako malag guno nagkuan. No problem that we can share. In fact, sabi ni Mayor Junin na Lubok is would like to kuangkod sa tubig diri again at Kingitan side. In fact, ang balilihan ko na po, mo gustong mo kuha. Oh, no problem about it.
0: Right?
1: We can share. Even Bohol, kung makasupply man galing.
0: Very good. Oh.
1: So, maunang, it is a blessing for the civilian. We should not kuangpon nga, mahalon ba? Kay, ano, we can share.
0: So, kini nga proyekto, Vice Mayor, double impact ni siya, gumikan kay gawas nga makahatag o kining insakto nga supply sa tubig nga luwas imnon sa mataga civilianon, but at the same time, income generated ni sa generation ni sa LGU kay oras nga dunay mga sikbit nga malungsod ka barangay nga mo gusto lang magpa-expand ining maong proyekto moagi man kinta sa LGU sa Sibilya pinaagi sa inyohang kontrata nga gilagdaan kanang gitawag og PPP. Now mahimo bag imong ihatag sa publiko gamay unsa may naglangkob sa inyong nga kasabutan nga gilagdaan niadtong nakalabay nga mga tuig.
1: You might remember sa among contract ato, the contract ato, ay it's good for 20-25 years, I guess. And then lower a good ang rate kay ang Grizzly, they have a good more ng laban visa sa Sibilya bang ang nanto si Richard nga Sibilya cannot afford yet kung mahalon. Now until na maka supply ng sa laing lungsod, then that's the time na itong sakaan. Unya, i-monitor. At this time, ang distribution, Sibilya is the one doing it. We just have to get bulk water from Litsi, we are paying them. And then for the distribution, the LGU will take care of it. But in our agreement, the Litsi Corporation will assist us. Commitment gina nila about the technical issues, technical problems, kay dili pa man kinta skill kaayo ang among mga workers dili sa unang. So, on our agreement that they will assist free of charge, mahimong OGT ato sila sa office to train our plumber, our mga pag-collection, sa accounting din ba, willing silang mutabang yan na. And then plus, okay lang po nang i-share na nimo. Kanang we are paying a lot of kanang electricity to pump the water from the source, Lugwak, to the reservoir, kanang lahat sa board. The LGU has been spending mga 200,000 plus a month.
0: Kuha din, no?
1: Tako kayo. So, with our agreement, Ridley had agreed na hindi na may pabayro na ang LGU. Kay parang mao na gwi benefit nito.
0: Okay, bulk supply naman kita.
1: Parang being we are kuan ang tubig, ila nang gyud kami ni bahala na ano mo tong gibutang sa among agreement. Mm-hmm. So which is the class na sa among huna-huna na makabenefit na sa taga LGU Sevilla, mga katawhan, na we cannot really charge a lot kay nakadaginot naman ni 200, di ba? Well, that's one reason also. During our consultative meeting with the barangay officials, the government officials, SB, na mo'y usa sa benefit na we go with our partner with Richie and the offer that they give it to us, the benefit na wadu na to, sino na bahala. But we have to pay. Barato naman ko, no? I don't know if it's okay to mention the amount din sa siguro. And I ma-free naman ni sa kadong electricity lagi.
0: So sumada, Vice Mayor, favorably yun ang tanan, agreement ta ang ato sa lungsod sa Sevilla. Sa laktod pagkasulti, sumada, favorably tanan ang kasabutan ang ato sa LGU Sevilla.
1: Inside the agreement is really for the benefit.
0: Correct.
1: Diligent.
0: So, pagkakaroon, Vice Mayor, doon na nabay giumol nga balaod nun aron na diha mag-determine o pila per cubic ang mabayad unya sa ato mga konsumidor sa Sevilla?
1: Sa pagkakaroon timing, actually tomorrow we will have a public hearing.
0: Very good.
1: For our anong
0: proposed ordinance.
1: Update sa rates and then particularly sa water may public hearing ugma after sa among session. We have a public hearing. So, kung pinsa man to interesado, they can attend our public hearing sa Adivis Municipal Function Hall. Whoever is interested. Okay. Usan niya na topic is about the water rates.
0: Correct.
1: But for information sa tanan, the rates will not increase after a couple of months, okay, from the information that I got from the Ritzley Corporation, that in a week or next week, they will arrange a meeting with the LGU team, so Water Works personnel, with them, so they can schedule to flush,
0: flushing.
1: So make sure that all the water that will be distributed will be clean and safe. So, maosak na ibuhaton to no in 1 week na mag-meeting and then flushing and then tagnan na mga 1 or 2 months pa siguro, 2 months pa siguro na mo effect kung mo-collect na sila or charge na. Maunang importante kayo na we can finalize our ordinance on how much is the rate. Kaya mag-flushing naman. We are waiting for the permit from the DOH. I was talking to Sir Richard yesterday. Na-submit naman. Kadulang license to operate ang gihuwat. But all the papers had been submitted already. All the laboratory tests dito sa Bogwak, Magsaysay, water treatment plant passed already. Katong pito ka test na required. Na test, pasado tanan. In fact, nakita to ni Gob Aris kadito man siya. So, it was shown to him, to Mayor Junian Pud, na maunin these are the results of the test, na nahimong negative tanan. They are waiting na lang sa results sa DOH license to operate. So, meantime, they will do the flushing after they have meet with the LGU personnel. So, muna yung status sa pagkakaroon. But, ang usap pong concern sa mga tao, kung may increase naman yun ni o rate in the, how to determine kung may mga waste. So, based from my consultation from the water expert, yun na sila, na for us to really capture those waste water, kung doon na may leak, is we need to put district metering in addition to the mother meter. Angayan, butangan o district metering, meaning is every 3 or 4 barangays

0: can establish the average consumption per household or per barangay, parang may hibawaan kung doon ang init.
1: Mm-hmm.
0: Yan, naapoy mo, monitor niya na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo ako na concern good niya, we might be little richy might be charging to us for a lot of wastage of water, no?
1: Mm-hmm.
0: So, ning oyan po ito nga na doon ay district meter aside from the mother meter.
1: Correct. Mas nindot na nga idea, Vice Mayor.
0: So, that's a good idea. Bitaw, kaya mo po ito yung katukan nga. We might be charged from richly for how many cubic meter consumption and then not eat mandi ay waste man. So, hangyo lang na ko sa among mga katawahan, no? We have to take care sa ating planta. We try to help. And avoid wasting the water. Okay, hidlo anong tubig ka.
1: Lain pa ato, Mayor ba? Ngayon adlaw nga birnes, pagigayon nga blessing and inauguration, gikalipay sa, dili lang sa management sa Richly Water, balakip sa akong paniit sa katawahan sa Sibilya sa pag-atinder ni Governor Aris Umintado sa maong kalihukan. Ang ako panguta na, Vice Mayor, ang atong existing nga mga linya karon wa ba angay nga i-revamp ng uban o niya pulihan o bagong tubo? O wa ba po may plano ni Ana o niya muhangyo ta sa provincial government kasayod man ta nga gani ang pamahayag ni Governor Aris Umintado nga andam og tagana o suporta ang provincial government sa maong proyekto?
0: Yeah. Actually, angayon doon i-revamp ang kuan sa Sibilya. But for now, nana, nagasugdan na. Kay yung direct from Bayawa, magsaysay Bayawahan to Koblasyon, nana yung mga bago na ng pipes aron manuno na.
1: Mm-hmm.
0: At present, we have, I think, 5 or 6 reservoir na.
1: Mm-hmm. Bayubay.
0: So, mauna siguro masuplayan o bulk water kining from magsaysay Bayawahan going to Koblasyon. Kaya murag mauna na yung murag kuangyud na pipes.
1: Mm-hmm.
0: Then we have funding naman na atay 50 million for implementation.
1: Mm-hmm.
0: Another 25 million.
1: Wow.
0: Ay sa LGSF. So naaproba na namo na sa SB. So ang plano ni Anto ay to have another plant in other barangay sa Kalinginan Norte. So na then si Gobo na po promise ang province nga they will add additional 25 million.
1: Very good.
0: Murang maabot na 100 million. So most of it will be hoping maoto yung makuan na Mayor Junin is aware about it. Pipes yun ang atong i-focus kay nana may mga reservoir. And then on the plan that we approved from SB, I think a couple of weeks ago, that we suggest that with that money, aside from another plant, we will put another reservoir in Barangay Iwon's Campijawan so that we can supply clean water, bulk water to Barangay Kinugitan. Kay as what Mayor Junin said, that Lubok Mayor Hala, they will try to get water from us dito na pit sa Kinugitan. Kay silingan naman guna ng Iwon o Kinugitan. From the previous study, ang Barangay Iwon sa Campijawan has the highest level ang ayan tuputangan o reservoir, parang ang flow of water for distribution
1: gravity na lang
0: for gravity and correct. Naapoy among tourism diha sa Iwon.
1: Okay,
0: so clean water na yung among masupply diha sa Barangay Iwon for tourism, then we can supply sa Kinugitan po.
1: Okay,
0: which is na naman sa LGSF doon ay funding around, I think, 75 million.
1: Okay.
0: For now.
1: So last na lang, Mayor, oh. Kinini ang, unsa ta kini orasa ang inyong public hearing, kaya basin og magkapadatag media diha sa inyohang himuon
0: pag... Tomorrow afternoon.
1: What time?
0: Tomorrow na aram.
1: Mga 2 o'clock. Okay.
0: 2 o'clock.
1: So okay. Arumpod nga...
0: It should be in the morning and then we'll have a public hearing naka-schedule na at 2 p.m.
1: Okay, basig magkapadatag media diha kay pinangga mga nato ng Sibilya. Nga kinahanglan pud masayran sa publiko ang mga kalihukan ba. So, salamat kay Vice Mayor unya imo na lang panapos. Oh, imo imong
0: I was so happy.
1: Ah.
0: The blessing bitaw, this is a blessing last Friday.
1: Yes,
0: I was happy kay it was attended by kato Director Dilos Reyes.
1: Dilos Reyes,
0: Dilos Reyes, director siya ang charge sa BOI, Board of Investment, from the National. Partner ko na to siya sa

0: LG.
1: Correct.
0: So he talked to me that if you want, they're willing to help us, assist us kung doon na may mga muwa paghimuon for further investment.
1: Mm.
0: Very good kay nanay mo. Matabag og assist.
1: Surte, surte kayo ang lungsod sa Sevilla. O surte sa pagkatauhan nga nakabaton og mga opisyal nga susama ninyo nga kakugi og sinsiro nga mawalagad. Imo na lang panapos nga mensahe, Vice Mayor, sa ato mga sukintig paminaw katawang Bulanon. Imong panapos nga mensahe sa ato mga kaigsunang Bulanon nga namati karon.
0: Okay, to each and everyone, to all civilianons and not only civilianons throughout Bohol, I just want to, for the information, finally, we have already, they have the blessing and inauguration of our M1 MLD potable water treatment plant na makasupply of tubig, clean water, bulk water sa lungsod sa Sevilla, and in the future, we can share this to other town also.
1: Mm.
0: In fact, si Mayor Cahis, they put.
1: Yeah, wow.
0: So she was sharing na Ridley did a good job in their water projects dito sa
1: Trinidad.
0: So he shared that lucky po me sa Sevilla, say we have a good source of water, and then to other towns we are willing to share.
1: Mm.
0: As Mayor Junin also is aware that we can share to other towns. Okay? It's not only ours, but if we have water, we can share to others. Because lagi, water is life. It's the
1: life.
0: Most essential sa atong family.
1: Mm.
0: That's being good source of water that we can share to the rest of the community.
1: Mm-hmm.
0: So, muna, abanti Sevilla, abanti Bohol.
1: Okay. Salamat kayo, Vice Mayor Juliet Dano, ma'am, sa panahon.
0: All right. Okay. Welcome and thank you. Thank you for asking me to be one of your guests this morning.
1: Okay. So, moto mahigala, no? Si former mayor o karon na kasamtangan ato busy mayor sa lungsod sa Sevilla, mahigala, ang malambuong lungsod sa Sevilla, no? Labi pa nga sa akong nanggikaingon, additional nga development kini o kahayan. Sayod man ng publiko nga duha lang ka importanteng requisitos sa usa ka lugar nga dunay mosud nga investor. Number one, sufficienting supplies kuryente o nga ikaduha kinig yung tubig. So, maunin na itabok po sa LGU Trinidad. Human nga nag-operate na rito ang ilahang planta nga gipabarog sa Richley Water. Grabe ang paglambo sa lungsod sa Trinidad, Migala. Mahinungdan nga niya itong Adlong Abernes atol sa mga kalikot Sevilla, diha gyud ang mayor sa LGU Trinidad na si Mayor kinini ang Undoy Cahis. Ning paambit siya, Migala, sa unsay ila pong naangkon, human nga ilahang napabarog sa Richley Water, pinagi sa usa ka PPP nga kasabutan mga higala. Ang atong oras, alas 11.04, mo hangit na gamay bisang mga 2 minutos at ipabati ning tipik sa mensahe ni Governor Aris Umintado atol sa maong kalihukan mga higala.
2: Dugay na meeting o huna-huna.
1: Day mauna, hindi usah.
3: Development, kung nakayon pa ang mean sa atong Richly, no? Sa kalinaing kalusuran o ano po ta na may mong partner sa atong tumuha na mga kapatid o tubig ang atong mga kalusuran. Congratulations sa Veterans Alex.
1: So mo to Miguel, no? Ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Umintado mo na nga gikahimuot sa kinatibuk ang katawhan sa Sevilla ingo man sa management sa Rich Liuter nga diha gyud personal gyud nga nitambong si Governor Aris Umintado o ganining tungura, no? Dinhi makita nato nga duha ang maayo nga kolaborasyon sa pribado ingo man sa government side mahigala. Ang atong oras alas 11:06 lapas gyud tayo kay Miguel, no? So sanga na lang sa management sa Richly Water Miguel, labi na sa atong batan-on nga presidente nga si Ralph Bacyalim, sa atong GM nga si Engineer Alfredo Kalinawan o sa tanan nga mga staff, no, ingon man sa Luktub Water Incorporated Miguel. Kaninyong tanan katawang bulanon, daghang salamat o good morning sano og sana.

0: ang ato ang health tips karon kining text, no, para kang sa nag-text sa undok, good day unsa may akong buhaton nga gi-greater man kudok ingon sa kong doktor pero gusto niya ipa-biopsy dok. Salamat sa imong pagbasa. Okay, madam, palihog kung mag-text mo, pag di mo matubag karon, matubag na later, no? I-text, ipadala gihapon kayo. Kanang gipang text ninyo, maurag gihapon itong basihan sa tuang mga health tips na tutripuhon. Sa mga gipang greater, pila edad ni mo, ma'am, i-text po di ay ang inyong mga edad ha, kung pila ang inyong edad, para nga mahibaluta kung natay mga ideya kung sa atong itambag sa inyo ha. Okay, kung ang imuhang doktor nag-recommend o ipa-biopsy, siguro pinaka-list na, para sa kuwa lang ha, pinaka-list na nabuhata. Himuasa ning mga natural remedies. I assume sa nag-text ka ron nga na-hormone test ka na sa imong doktor tungod kay nga nung naka-decide may imong doktor nga i-biopsy na. O, I assume gi-ultrasound ka na sa imong doktor. So ang pinaka-the best nga buhatong nim na to, mag-lifestyle check sa ta. Ayo sa padetali og ultra sa kaning biopsy kay kung cancerous na mas mukalat dayon na sa dayon so mapugos jud ka og magpakemo magparadiation so mao na ato ang panghinautan nga di na siya mahitabo pero i-address na to ang lifestyle check para nga dili siya mo grabe kasi ang ato ang immune system nasa kakayahan kung grabe lang jud ang iyang support nga nadawat gikan sa tagtungod nasa kakayahan nga ang mga cancer cells ana mga matay, no? Iyahang ipapugnan nga dili makakanat, iyahang pugnan nga maginahinay kamatay. So lifestyle check ta. Number one, deficient ba ka sa imong iodine? So dapat mukaon kag mga pagkaon nga rich in iodine. Oh, basically kaon tawag mga dahon-dahon kada adlaw, dahon sa makamunggay, alugbati, mga saluyot. Rich in level na sila sa iodine. Taas na sila mga iodine. Taas po na labi na guso, lato. Taas po ang lima beans. Kanang lima beans, L-I-M-A, mapalit na sa mga supermarket, no? Makatabang na sila. O sa mga spices, sa mga lamas, o bumbay. Kaan mo bumbay kadadlaw? Salad, sweet and sour ba ninyo? Butahan nyo kalamansi, butahan nyo gamay asukar or honey, niya. Asin gamay or iodized salt gamay. Labi na ang ahos. Add kag ahos, isabay ni mo na og salad sa imuhang mga pagkaon. No? I-mix ba rin ni mo diha sa imuhang kanon as toppings. Tagtaro ni Pinoy, pangbutang ni mo sa imuhang kanon, toppings. So, saging kadaadlaw, kaon. No? Tag-asa sa lag mga kuan, mga iodine. Kaog gamay mani. No? Kaog gamay mga nuts. Kanang mga brown rice, mga napura sila yung mga iodine, mga kamote, nindot ni sa mga pinangga. Ang uba, nag-recommend aning cheese, nindot ang cheese. Pero ang problema sa cheese, tungod kay makadaot siya sa imuhang small intestine o makakreate siya allergic reaction sa imuhang respiratory system. So sa mga sinuson, sa mga kabuhiunon, dili maayo ang cheese. Mas nindot ang yogurt. Labi na katong yogurt, mga pinangga. Labi na katong dili sweetened or highly sugared, grabing asukar, nga yogurt. Makatabang usab ang tuna o sardinas, tagas na silag mga iodine. So ang problema mo, ingon nga, ang tuna dok, grabe mo gunag mercury. So tinuod, munakaon lang, ginagmay, ayaw na po adlaw-adlawa. Kumbaga, dili manggod maayo nga adlaw-adlaw ang pagkaon tungod kay ang imong system mismo musulti nga ladang nagani or kanang wa nagani sa appetite din sa appetizing sa imuha ayaw gid sa kaon na ibig sabihin ang imong system wala na siya naga dasig nag-encourage sa pagkaon ni ana. Sa mga masakiton aturo pong i-encourage sa mga kauban sa mga masakiton pag di na gani naganahan ang pagkaon dili na to pugson kay nga naman dili na siya makataba ang pagpugos hinoon. Night time nga kinahanglan ang mga masakiton, maningkamot pod sa paghimo sa mga gipang advice. Sa panahon nga gihimo na nimo pinaka the best nga imuhang buhaton, diha pa ka makaingon nga ay mali gyud ay ko, ay sakto gyud ay akong gihimo ang gigkaon di na gyud pwede. O nay uban pod nga maglangi-langi ra gyud nga dili lang gyud kakaon tungod kay langi igyud kaayo. So mao pa ni bantayanan nato. So sardinas nindot kaayo, no, ang mercury aning mga isda labi na ning tuna dili kabalak-an. Una, taas ning mga omega 3. Ang omega 3 ang responsible na niya, siya ang responsible nga ang imong lawas makahimo sa pag-eliminate aning mercury nga na-ingest nimo. Labi na pag magpainit ka, ang imong system mupagawas og enzymes para mupagawas sa mga mercury sa imong lawas, no? Ipagawas na niya, pinagisingot, ihi, pagbawas, unsa pa diha ang kagawasan. So, mao na nga ang uban nga usahay, daghan na tagipambiyaan nga pagkaon, pero natingala tang, uy, nagkaluya man ta. So, sardinas, makatabang pod, taas na sa rich in iodine ang sardinas. Makatabang pod ang nakay mga strawberry, tagkas na mga iodine, mga pinanga. Itlog, at tangi ang ato ang 30-minute program, aning series, kasi basig matunong mo pagpaminaw sa 10 minutes o sa 10-minute program lang nato, kasi naputay 30-minute program nga maisgutan nato dito ang mas ato pang ma-emphasize, no? Mataga ag more emphasis ang ato ang topic. So, ayaw mo kalimot usap sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, tungkol ka na siya anti-stress formula o anti-inflammatory formula nga pagmuinom ka ani, mutabang sa pag-repair sa imong system nga ang kinipong mga bukol-bukol na to, ang imong immune system dali rapod siya makaregulate ni ini. Bantayan na to ha nga, we have naanatay mga immune system sa tong lawas nga mutabang sa pag-address sa mga inflammation. Ang atuan na lang, tagaan na to proper diet, tagaan na to mga supplement nga mu-address sa mga bukol-bukol. Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede inumon 1 capsule 3 times a day. Kung taas ka for 10 days, kung dako kang tao, taas kang tao, 2 capsules buntag o 2 hapon. Walay problema, pwede siya isabay sa imong mga synthetic medicine, pero ilahi lang sila oras sa pag-inom. Ingana lang ang mga sikreto nga sa adjustment. Ang mga pagkaon na itong girekomenda ganina, naapod sila yung mga anti-cancer nga mga properties. So mauna nga, dili lang iodine ang gisgutan na ito rito, kundili highly antioxidant puto sila o mga anti-cancer properties mo na nga. Pangaon mo ato nga mga pagkaon.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bang Kiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
5: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, at EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live nga pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
7: Dad, it's Elma Guan.
2: Basta healthy, happy!
0: Welcome alang sa tuwang ikaduhang segment sa tuwang health tips, balitang special health edition. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Sa first segment na to, naisguta na to ang greater nga sa lifestyle check, kinahanglan kaon jud kag mapagkaon rich in iodine. Kasi pagkulang kag iodine, ang imuhang thyroid gland, dili siya maka-work kaayo. Or ibig sabihin, maggrabe ang iyang pangusog nga ma-stress siya hantun muhubag siya. So, naisgutan na itong pagkaon. Now, lifestyle check ayo sa pabiopsida yun. Kay basi, dali ra na maulian panahon imuhang i-check lang imong lifestyle. Ikaduha nga imong tagagpagtagad basi ang hinungdan sa imuhang goiter Graves' disease. So, ang inyong doktor mo-order na siya blood test sa inyoha para to check kung ang inyohang TSH, no, ang ipagawas ni pituitary gland, usan siya ka pituitary hormone, nga maupon siya nag-stimulate sa thyroid gland, basig taas kaayo ang level ni ini. Pag taas ni siya, mahulog ka sa hyperthyroidism. So, maupon ni makapahubag sa ato ang thyroid. Ang imuhang immune system nagpagawas og antibodies nga nasayop sila atake sa imong thyroid gland. Ibig sabihin, na over-response sila, na over-stimulate kay sila, wa sila, no, kumbaga na-hyper sila ba, nakuratan sila. So kung maingon ka, imo ang imagine nun, na nakuratan, kung sama sa imo, nakurutan ka, murag na akay nervyos, na akay kulang ba kagtulog, wala i-function insakto imong utok. So, ang imong immune system, once nga, kasi ang autoimmune is luya ng imong immune system to the point, luya in the sense nga di siya kaila hyper siya ba? Naay luya nga hyper, ibig sabihin di siya ka-control. Weak ang iyahang control. So, usa sa imong i-consider is ang stress. Tulog sa'yo, o usa sa makapastress ka na bitang managas ang imong stress hormones. Ayaw sige inom og kape, ayaw sige inom og mga soft drinks, ayaw sige gamit sa makapastimulate sa imuha like aso sigarilyo, gamit og sigarilyo. Ayaw sige gamit anang unsa may makapataas og stress hormones. Sige gunahuna sa problema bayronon og ma. Sige og problema og kahiubos. Oh, grabe na makapataas sa stress hormone. So usa sa to ang madungog nato. Maingon dai nga dok, di magud malikayan nga di magka problema. Okay? Ato ano usbon ha? Dili sayop nga magka problema. Dili sayop ang pagkaguol o pagkabalaga. Ang sayop lagi kung magulanon o mabalakanon. Magini ang bantayan nato. Pwede ta mabalaka pero positive nato i-address ang situation. Pagtanaw nimo nga wag yung kay solution o dito ka sa pag-ampo. Mangita kag pag-ampo. It's either mangutana ka o mga friends, mangutana ka sa imong family members o sa ang pagsulbad. O ibutang nato. Worst comes nga pinaka-worst yun nga pati imong loved ones na reject ka uncapable or incapable dili capable nga mutabang nimo then dito kas Ginoo pinaka-the best ganino unahang Ginoo usahay manggod nga ang Ginoo ang pulong sa Ginoo ipaiwit nato pareharago na sa practice sa una nga ato tag doktor ang doktor pod maingon na sige ito na yung buhaton. Pag hopeless na, helpless na, maingon na yung doktor, iampo na lang nato kay basig milagruhan pa. Baliktaron ka nato, iampo una imong doktor, nagiyan sa Ginoo, iampo nimo sa Ginoo, tagang kagpagtuong, ayuhon ka niyo, ayuhon ka niya kasi ang Matthew 9:22, ang imong pagtuong mo ay nakaayo nimo. So, ingana no, mo sumala baya sa pagtuon ang pinaka happy o dali maulian nga mga masakiton, kadtugyong positibo sa panghunahuna, positive kaayo, at the same time, nagaampo, mainampoon. Okay. Hashimoto's disease, o ato ni i-consider. Usagi hapon ni siya ka autoimmune disorder. Nga, ang imuang immune system, nagpagawas o antibodies, nga iya na pong gitira ang imuhang thyroid, nga nihinay na po siya pagpagawas o hormone. No? Kumbaga, iyang gi-damage ang imong thyroid or si Hashimoto iyang gi-damage ang imong thyroid nga gamay ra ang mapagawas sa hormone. Pag ma-sense ni pituitary gland nga gamay kay ang imong hormone sa imong system, si pituitary gland mo pagawas na sa TSH para iyang stimulate sa thyroid. So, mahitabo na pod, mo ni hinungdan nga muhubag na pod. Kumbaga, na ay dili harmonious ang nahitabo sa imong system between your endocrine system. So, lifestyle check ta. Tangtanga to ang makapanerbiyos, tangtanga to ang makapastress nga lifestyle. Pangitaagid una, nga kalmado ka, malinawon, mapasalamaton, grateful. No? So, nagtuon ka kadaadlaw, nagapangutana ka, nag-search ka o kaayuhan. Now, kung ang imong greater, huwag mo nimo gi-emphasize kung unsa ba nga klase, na ba kay ultrasound, nga gikandak sa imong doktor, may bawaan na to kung unsa nga klase nga doktor, nga goiter. Kasi ang imuha giingon lang nga i-biopsy. So, possible multinodular goiter. So, specify ito na ito daw. Kasi, pag kini ang imong goiter, multinodular goiter, in this condition, mga several solid na sila or mga fluid-filled lumps na sila nga mga nodules. So, bawal ani katong mga pagkaon nga taag ipang feeds. No, labi na sa karning baboy, mga manok nga gipang feeds, mga lamang loob taas kay mga cholesterol o mga fats, bawal na sila. Ang baboy naman, ang problema sa baboy mo painit sa dugo. So, ang imong dugo magiging unhealthy, magiging feverish. So, grabe siya mo-create og irritation sa imong system. Mao na nga daghan kang mga sakit kung hingaon kag karni, labi na karning baboy. Ang imong buhaton, iwasi na sila. Okay, more gulay ka, then isda-isda na lang, subak-subak, panagsa na lang na karning baka, no, ayaw kauna iyang mga taba, magkaon kag baka, katukunod lang kaunon. Bisan ang baboy, mas dili siya tabaon kaayo, mas less ayang fats kumpara gyud sa baka, pero as I've said, ang iyahang unod tungod kay nabilong siya sa scavenger, no, tiglimpyo, janitor ni ang baboy, dili siya butpasabot nga pag mukaon ka ani grabe kini siya ka toxic sa imong system, butpasabot mo painit, feverish ni siya ka sa imong system. Mo na nga magpainit ka sa adlaw, murag yung kag manglimbaut imong balhibo, alingasahan kay ka unya, mo na nga dali ka sa mga or high risk kay ka sa mga heat stroke, sa mga pag-atakis kasing-kasing, mga blood clotting, taas ka na kay feverish, init imong dugo. Muna, bawi kag tubig, inom tubig. May bawaan nimo pag di ka ka-injure. Muna nga, sa init, biyain na ginawa pagkauna. Pag-learn o bag-o nga lifestyle pinangga. So, now, timanaan na to nga sa thyroid cancer naman, mas daghan ang benign, no, sa mga pagburot-burot, mga nodules, diha. Sagad yun, benign. Pero, ang uban, nadritso gyud sa pagka-cancer. Mo na nga, lifestyle. Kasi ang cancer ang mga pinanga is abnormalities sa magyud na sa imuhang cell nga. Nag-mutate dito tungod kay naa kay mga substance nga nakaon nga nakapadamage sa imong DNA. Wa na nagkayamukat na dito. Kay naa ay certain nga mga mikrobyo, mga protein nga mipa-change sa pattern sa imong DNA. Mo ni imong dapat bantayan sa mga naay goiter. Mo na imong doktor para masiguro kung cancerous ba ni, ginarekomendahan ka og biopsy. So, iyan po sa Ginoo kung magpa-biopsy ka. Kay daghan tag pasyente nga naulian raman basta ni change lang sa lifestyle na. Kupos raman pinangga. So, ayo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. One capsule buntag ug tuhapon, mahilabi na pag masabayan nimo nag lifestyle, healthy lifestyle. Unya nagapangutana ka unsay likayan, unya nagtuon ka unsay kaunon bag-ong mga lifestyle, no, more gulay ka. Na even sa mga repolyo, pwede man ka mukamo sa ginagmaylang. Pwede ka ng mga broccoli sa unang mga research ginabawal, pero pwede gyud na kaunon pinangga basta ginagmaylang, moderate lang. Ang imong buhaton, mag-inom usab kag Makabuhay Plus Herbal Capsule plus healthy lifestyle. Dali ka maulian. Una, pag mainom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami imong tulog, diha pa lang daan, dako na nga points. Lami in tulog, but pasabot, grabe ang repair, mahitabo sa imong system. Hinumdumi, the doctor built-in na yan. Ang doctor built-in na yan. Si immune system built-in na yan. Siya ang doktor, siya ang nag-balance, nag-patay diya sa mga invaders nga mukos o sakit sa imong system. Si immune system. So, ang imong buhaton, lifestyle yung ka. I-check yun ang lifestyle. Lami ang tulog, okay dako kay naga plus. Unya pagkaugma, mga to ang makabuhay plus herbal capsule na pagitsay anti-inflammatories. Ibig sabihin, naasay rich in antioxidants kung naay mga bukol-bukol iyang pahinahinayon o kupos. Ikatulo, napagyudsay mga cleansing formula. Nga kung sakit imong kidney, sakit imong atay, or naghubag ba imong atay, naabay nag-inflame, naghubag po sa imong kidney, labi na nga pislitag o nang hawak ni imong sa kidney area, ilawom sa imong gusok, no? Sa likod, sakit gani na, oh, bantaya na. Kaya ang imuhang create na nagpagpanghubag dito sa imong kidney. Pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisag walay sakit, mag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga aron nga malimpyuhan ato mga kidney, atay, dugo, og lami ang tulog, lami ang pagmata sa pagkaugma, lami ang pagbakod inig kaugma. Kasi na'y anti-stress formula ang atong Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
7: Muna siya, kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw!
9: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Nga kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na, nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay ang kapsula? Yes. Kaya bisag mukaon ka usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto, unya before you sleep, inig kagabi, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Magkumain.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. We can't direct the wind, but we can adjust the sails. Sa daghan ng mga hangin, samtang kita magdayag diya sa dakong dagat, di nato mapugngan ang dakong hangin or magrabing hangin. Apan atong ma-adjust ang ato ang layag. Aron ta makaabot sa ato ang destinasyon. The same gihapon sa tong kinabuhi. Naalantay mga principle nga dapat tun-an para ma-adjust nato ang mga grabing mga pagsulay, mga problema nga atong ginatubang kadadlaw. Nga kung di nato ni madaog, mao ni ang muhatod nato sa atong kapildihan ni ning yuta. Ang 2 Timothy chapter 2, basahan na lang nyo na verses 1-13. Kuhaan lang nato ni siya og mga points. Number 1 sa 2 Timothy chapter 2, pangitaag yun ang kusog kada adlaw. Asa man ka nangitag kusog? Kasi pag dili ka makaplag og kusog, mao nay batio nimo nga maluya ka, kabala ka, kaguol, dili ka happy. Og sumala sa text nga pangita ang kusog diha kang Kristo or diha sa Dios. Imuhang pangayoon ang kusog kada adlaw diha gyud sa Ginoo. Mag-ampo ka. Tagaig time, enough nga time. I suggest binangga ayaw gawa sa imong balay nga dili ka dasig. Kumbaga, dili mo ubos og isa ka oras ang gihatag nimo sa Dios ni anang buntaga. Magbasa ka sa Bible, mangayo kag direksyon, mamalandong ka sa mga padasig, unya mag-ampo ka. Pangayo guidance, pangayo kusog. Unya, i-educate pod ang imong kaugalingon nga be strong kanunay. Sama sa mga atleta nga they are willing to pay the price. Kung tanaw nila nga mao nilang abtunon, gusto sila mudaog ang mga direksyon, mga advices, mga bawal kinihimua, nag-submit, nag-yield sila sa mga disiplina. So dili nato ipangulipas nga dili ka makalikayan ni, di good malikayan, kailami kayo. No, disiplina ang solusyon. Pangayua ang grasya sa Ginoo nga madisiplina ka. Unya, imo ginang abtun mga pinagka. Ang 2 Timothy chapter 2 verses 8 ug 10 nagsulti nga dapat ang ato ang kinabuhi sentro gyud sa atong kinabuhi ang Ginoo. Dili nato kalimtan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Natay mga ginahimo, mga ginapangtan-aw siguro, natay mga kabisi nato siguro, pero nalimtan nato ang Ginoo mo ni kuyaw. The last but not the least is don't give up. Ayaw gyud ug ko surrender. Siguro gikapoy lang ka pero ayaw give up. Tulog lang. Unya kanta-kanta about sa mga positibo nga mga pagkatakanta. Don't give up. Ayaw ingon kapoy naman kun no. Tugyan tanan sa Ginoo. Ang Dios mag-ayo ninyo natong tanan, magpanalangin ang kalinaw, grasya, manaa ninyong unatong tanan. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Tinili sa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, introduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay. paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy.

0: Swakto pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong, naay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
5: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun, kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
4: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
6: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Loni Tabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City, na diagnose breast cancer stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana, nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao kay pertik yung bahoa. Pila ka bulan na nako jud nga lubog, bayat nako nag-inom ko XL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: EDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station, value your money.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: pagkuan sa akong pagkatulog sir, nindot kay akong tulog, mm. Nya akong lawas nindot kayo nya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot kay ako pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay pares ko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: 3 to 5 in the afternoon for the Kiss Afternoon Drive. Bye.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Kiss Classic. Classic hit.
4: Kiss FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtukaglima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na plema.
2: Aboard pa!
1: Mayrakof na!
3: Mayrakof!
4: Unilab quality yan.
5: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
7: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mari! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Hi! Baling malasa, oy!
12: Unsa ka, Brad?
11: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
12: Unsa mali imong ATM card?
11: Banknet?
12: Ano problem sa PHCI withdraw?
11: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
12: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
11: Mao ba?
12: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
11: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. Ato magkustan na irong hapon. Nya.
12: Unsa nya?
11: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
12: Gamintin kag numero?
11: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
12: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
16: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Rexido Forte.
16: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
19: Rexido Forte.
16: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: Rexido Forte.
18: Maunang discarding na ako, discarding bisnak na to.
19: Rexido Forte.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
22: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dear J.N., maayong hapon kanimo og sa tanan nga namati karon. Itago na lang ko sa ngalan nga Beatriz. 24 years old. Na ako'y anak nga babayi ug ang iyahang amahan mao si Vincent. Si Vincent mao ang ako ang classmate sa college pa ko. Beatriz, basin, makalimta na imong project, ha?
1: Oh, oo di ay ma. Ang ako ang project. Salamat sa pagpahinumdum sa ako, amahang.
0: Sige na, kay unsa na orasa, malate na unya ka.
1: Aris ako ma, bye ma.
0: Sige anak, pag-amping baya, ha? Dear J.N., supportive gyud kaayo ang ako ang mama ug papa sa ako. Dili man tuod nga dato mi pero naningkamot siya ug ang ako ang papa aron mahatag ang ako ang mga kinahanglan para sa akong pag-eskwela. Sa usa ka na ilhan nga eskwelahan nga universidad sa Tagbilaran, ako nag-college sa kursong BS Architecture. Elementary pa lang ko hangtod sa high school, honor student na gyud ko. Sukad bata pa ko, dako na kaayo ang ako ang pangandoy nga makahatag o garbo sa akong pamilya. Naningkamot gyud ko sa ako ang pag-eskwela kay gusto ko nga puhon makabot nako ang akong mga pangandoy.

0: Clooney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa!
3: Ah, kuya, waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag!

0: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generic Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
9: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: The verdict is in. The Buholana radio audience have once again spoken.
14: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
13: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
14: Sa among mga kakiss.
13: Sa mga kabarangayan.
15: Number one.
14: Kalungsuran.
15: Number one.
13: And in the city of Tagbilaran.
15: Number one.
13: Thank you for making us number one.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Joanne. Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Murag kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, the Regio ko believe.
7: Ang

0: Virginia.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asa isa kong trabaho isip usa ka radio presenter. Usa sa puka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy. Sa sakto ka babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
6: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Jane, naay usa ka lalaking nga sikig gyud og samok-samok sa akong kinabuhi. Ug mao kana si Vincent. Akong classmate sukad third year college ko. Sa una, wala gyud ko naghatag og importansya niya. Para nako, classmate ra gyud nako siya. Pero si Vincent sige gyud og pangitag paagi nga makaduol og makaistorya nako. Usahay iyang binuangan ko. Usahay iyang samukon ko. Og usahay pod makurat na lang ko kay naa na siya sa akong tapad. Hoy, Vincent. Wala ko'y panahon para sa imuha, ha? Magsamok-samok na sad ka sa ako akaron.
1: Beatriz, dilit ka undangan, Oga. Diligid ko ni mo pansinun.
0: Unsa man kin imong gusto?
1: Magdata.
0: Unsa? Hoy, wala ko'y panahon, ana.
1: Sige na.
0: Dili ko, Vincent. Pwede ba? Pahawa ragod diri. Gikapoy nakit ko sa imong dagway. Kasi giragod kagsamok-samok na ko.
1: Ah, sige, oy. Samok mga kayo. Di man ko ni mo pansin nun. Kabalo ka, Beatrice. Ikaw yun ang akong gusto diri sa eskulahan. O wala na ilain pa.
0: Ambot ba ni mo, oy? Pwede ba? Tabi ragod dira. Kaya dalik ko.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across Biduo Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink Light. Live light.
6: Drink responsibly.
7: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
13: Basta na ay hilanat.
14: Dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik. Ibay, Jessic.
15: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bye.

The new KISS FM 102.3 Bohol. It is now 2:51 in the afternoon. And yes, that's all for today, mga ka-dearest friends. And thank you so much kaninyong tanan sa pag-uban na ako karong kahaponon. And yes, shout out sa nato si Sir Smack Insect. Nga namino karon dira sa Punong Albor. Thank you so much, Sir Smack Insect. Mga ka-dearest friends, sa mga gusto magpadala sa ilahang sulat, isend lang sa itong official Facebook page nga Dear Jian. And yes, thank you, and goodbye everyone!

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan. At sa susunod na minuto ay babasahin po natin isa-isa ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabol at magpaabot ng inyong mga katanungan, patuloy lang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, diretso po tayo sa ating texter segment. Okay, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn, at meron po akong spondylitis at cervical disc bulge. Lagi po ako nakakaramdam ng matinding sakit sa leeg at likod, minsan umaabot pa po papuntang braso. Nahihirapan rin po ako gumalaw, lalong-lalo na kapag nagtatrabaho po ako sa computer. Ano po ba ang pwede kong gawin para maibsan ang sakit at hindi po lumala? Maria from Toledo, Cebu. Miss Maria, no? Ang cervical disc bulge at spondylitis ay madalas dulot po ng degeneration ng disc, poor posture at inflammation. Kapag nagbabulge po ang disc, naiipit po yung nerves. Kaya may pain po talaga, no? May nararamdaman ka minsan na pamamanhin and even hirap sa movement. Laging tandaan, iwasan po ang matagalang yuko o workload sa computer na kahit walang break, no? Mag-stretching, exercise at warm compress. Kumain po ng mga anti-inflammatory foods gaya po ng gulay. Omega-rich diet, na importante po yon. Now, the question is, paano naman po makakatulong EX sa Makabuhay capsule para po dito? You know what? Dahil po sa turmeric, ginger, cinnamon at Makabuhay plant na malakas ito sa anti-inflammatory at antioxidant. Ito ay nakakatulong sa pag-manage po ng pamamaga at pag-repair po ng tissues. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may ginseng, mangosteen, spirulina at purple kern na nagbibigay po ng mga natural energy at cellular regeneration para sa mas mabilis ang recovery. I highly recommend for this kind of condition. Recommended dose

0: EXL makabuhay capsule 2 times a day before meal. EXL makabuhay black coffee naman, isang sachet sa umaga at idagdag mo rin ang isang sachet para sa coffee break. Alright, Doc Glenn, na-diagnose po ako ng pancreatic cancer. Mahina na po talaga ang katawan ko, hirap na po akong kumain, mabilis po akong mapapagod. May mga natural po bang paraan para makatulong po kahit supportive therapy lang po, no? Ricardo from Digo City. You know what, Sir Ricardo, wag po mawalan po ng pag-asa. You know what, ang pancreatic cancer ay isang pinaka-agresibong cancer dahil late po ito. Madalas na na-identify. Kadalas ang sanay dahil po sa genetic factors, posible, no? Chronic inflammation at oxidative stress. Mahalaga dito ang immune system support at oxidative balance. Kinakailangan po mga kamakabuhay na kumain po ng mayayaman sa antioxidant fruits and vegetables. Iwasan ang mga processed food at alcohol. Magpa-check up regularly for monitoring. Sabayin din ang pag-inom ng EXL Makabuhay products. Alam niyo po ba na ang EXL Makabuhay capsule, ito ay may guyaba, no, turmeric, garlic, ashitaba at B vitamins na may research-based compounds tulad po ng acetogenins at curcumin na kilalang-kilala as anti-cancer, immune-modulating properties at anti-inflammatory effects. EXL Makabuhay black coffee naman na may mangustin or santones, ginseng, spirulina, agaricus mushroom na tumutulong sa immune system, activation sa detoxification, and even cellular repair. Recommended dosage para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day before meal at idagdag mo rin ang EXL Makabuhay black coffee 1 sachet daily, best time isa umaga. Lahat ng yan ay nangangailangan po talaga ng tamang kaalaman, healthy lifestyle at suporta mula sa natural na produkto ng EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee. Tandaan po natin, hindi man po ito gamot, pero malaking may tutulong po ito sa inyong overall wellness, immune system at recovery sa journey ninyo. Sana po ay nakatulong ang mga sagot po natin para sa inyong mga health concern. Tandaan po natin na mahalaga ang tamang dieta, exercise at supplementation tulad po ng EXL Makabuhay products para sa mas malusog na pangangatawan. Keep your questions coming at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Pero bago po tayo magpapaalam, nais ko pong mag-iwan po sa inyo na isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang kayamanang kailangan pahalagaan. Ang sabi nga, taking care of your body is an act of self-love and gratitude to God. Tandaan po natin, ang pagiging malusog ay hindi lamang tungkol sa pagkain at ehersisyo. Kasama rin dito ang positibong pananaw sa buhay, tamang pagpapahinga at pagkakaroon ng tiwala sa plano ng Diyos. Sabi nga ni Thomas Edison, the doctor of the future will give no medicine, but will interest his patient in the care of human frame, in diet, and of course, in the cause of prevention of diseases. Kaya mahalaga ang disiplina sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag nating kalimutan magpasalamat sa bawat araw na binigyan tayo ng pagkakataon upang mabuhay ng maayos. Sa simpleng pag-aalaga ng ating katawan, ipinapakita po natin ang ating pasasalamat sa biyayang ito. Kaya po mga kamakabuhay, ipagpatuloy po natin ang ating health journey na may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Tandaan, whatever you do, do it for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Mag-ingat po kayo at laging piliin ang kalusugan para sa sarili, pamilya at para sa Diyos. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, maging healthy at blessed tayong lahat. God bless us all.
1: What's up, Doc?
2: What's up, Doc?
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga tasks. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo. Obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
10: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
11: More water, more life.
12: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free-on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
13: Reliable care.

Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, puno ka na sa vitamin B o vitamin C produkto sa EXL Makabuhay. Inyo ka rin mapalit sa inyong mga suking butika o dinisa sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

0: kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamong tanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Natay texter, ang iyahang text, basahon na to. Good morning, Doc. Konsi tambalo, maing buhaton, ani akong panghawoy og paminhod sa akong mga tiil, paa og mga kamot, Doc. Salamat sa pagbasa og advice. God bless. Si Edelina ni, panabo, 62, edad, 5'3 ang height, 130 ang pounds. Ang iyang BP, 140 over 90. Okay, usa sa mga makita nato nga mga causative factor sa iyahang pagbinhod, panghawoy, sa iyahang kamot og tiil, kaning iyang BP nga taas kaayo, no, 140 over 90, kasi kaning BP-han ni siya, muatakihay na ni siya. Naiuban nga panagsa lang mutaas ang BP, pero kung kini nga BP dugay na ni siya nga perminti lang ingon ni ini, nagadamage na siya mga pinangga. So since na kay pagpanghawoy ug pagpaminhod, ang imong buhaton dayon, imni ni siya og Makabuhay Plus herbal capsule, duhagir capsule, buntag ug tuhapon hantod mawala ang binhod. Kay nakay symptoms sa stroke, kung ingon ni ini ang imuhang symptoms, lagmit maatake ka sa stroke, simba ko lang, no, pero mao ni bantayan nimo. Unya wala gyud karne, walay kape, unya emotional stress imuhag yung i-address nga dili sig kaguol, sig kabalaka, labi na kaning sig kasuko. Ang imong buhaton ampo sa Ginoo, pangay kalinaw, kalipay sa Ginoo, kasulbaran sa imong mga problema. Then at the same time, kung nakay mga maintenance nga gi-recommend sa imong doktor, pwede man to nimo inumon pa, kung nakay mga pang-anti-hypertensive nga mga para sa BP nimo nga synthetic drugs, pwede gihapon to nimo inumon. Ayaw biyae dayon ang inyong mga synthetic drugs, dili man pud mo magubaan og mga internal organs, diha-diha pud dayon ang kanang mong problema anang synthetic drugs. Kung tagtinuig na ba ang imong gamit, unya wag yung ka mag-usab sa imuhang lifestyle. Pag di mag-ug ka mag-usab sa imong lifestyle, ang imong synthetic drugs, igura na siya nag-relieve. Wala yun na siya mag-ayo sa imuhang gibati. Dili pud maayo nga biyaan ni mo ang synthetic drugs nga wala ni mo gi-ascertain, gi-rehab, gi-usab ang imuhang lifestyle. Unsay hinungdan, so i-ascertain sa unsay possible hinungdan sa imuhang hypertension. Unya pag ma-normal na imong BP, ayaw po tangtanga dayon ang imuhang synthetic drugs. I-maintain, no, isabay nimo sa Makabuhay Plus herbal capsule, at the same time sabay ang healthy lifestyle nga nakay bag-ong lifestyle karon, mutambal sa imuhang hypertension, makapawala sa imuhang pagpamanhod, sa imuhang bukton o sa imuhang mga tiil. Kasi pagtaas imong BP, unya nagabanhod ang imuhang bukton, imong mga kamot, hawoy kaayo, hawoy imong lawas, labi na kung nagasakit imong ulo, kana ang stroke ana mga pinangga duol kaayo. Simba ko lang ha, pero maugyunay dapat buhatunon. Take 2 capsules sa Makabuhay basta binhod. Butang na to, budget yun, medyo lisod yung kaayo sa mga nakapaminaw karon nga kulang kay ang budget. Paglaga mo og dahon sa kawayan, lagaon ninyo na kanang udlot, taghana, paglaga pinangga. Unya, ang inyo yung kaunon, mag-inom mo adto, buntag ito hapon, banabanaan na lang o sa kadaghan ang tubig, walay problema. Ayaw lang po kay lata kaayo, pagbukal na kayong tubig, siguro mga isa ka minuto nga nagbukal, palungon ni mong kalayo, takluban, pabugnaon. Inom ka na buntag ito hapon. Ayaw ka o karning baboy, mga pasayan, pusit, alimango, kinason. Ayaw o inom o kape, mga 3-in-1, even ka na mga native coffee, bawal. Sara-sara po ito, mga sinanglag na bugas, mais, po ito yan. At the same time, ang imuhang buhaton, magkaon kag brown rice gyud. Brown rice gyud pinangga. Grabe kayong brown rice, makapababa sa imong blood pressure. No, mapalit man na sa mga palengke, mga public market, brown rice ha. Dili itong red rice, brown rice. Mapalit mo na sa mga supermarket, na sa grocery. Basta luto ag insakto nga, humok ang pagkaluto, dili sagapsap, okay? Pag sagapsap pagani, ang imuhang brown rice, ibig sabihin kulang pagtubig, kulang pagpag-init, kulang og pagpaanok-anok ang imuhang brown rice. Pwede isabay sa Makabuhay Plus herbal capsule. Pwede gihapon asabayan nimo duha kapsula ang imong Makabuhay, it 3 times a day, pwede twice a day. Kung nag 3 times a day ka sa Makabuhay Plus, for 10 days to 1 month, himo ana. Timan ipinanggaha, medyo mahal ang presyo. Isyo. Medyo bugat siya. Pero asay mas bugat ko mas stroke ta. O hospital palang mga pinangga astang mahala ng hospital. At tuputa magsalik po ta government hospital hastang daghanang ng hospital. Mauna nga, prevention is better than cure. Ang healthy lifestyle, ang education, pag-edukar, pag-disiplina na to astong kaugalingon. Importante kaayo nga matudlo sa eskwelahan.
3: This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. As you choose health each day, basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Pisag-asa kadapi, niining kalibutan.
6: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
8: Balik sa Bohol.
6: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ako na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganun. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, diridyo ko believe.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bag!

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wednesday!

0: Tuwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
2: Uy! What ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yung pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: The verdict is in. The Buholana Radio audience have once again spoken.
6: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
5: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
6: Sa among mga kakiss.
5: Sa mga kabarangayan.
7: Number one.
6: Kalungsuran.
7: Number one.
5: And in the city of Tagbilaran.
7: Number one.
5: Thank you for making us number one.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab Quality.

0: And that was Ulan by River Maya right here on the new Kiss FM Bohol. Time right here, 5:28 in the afternoon. And before we delve into our Monday series, mga higala, just a quick, very quick shout out sa ato mga online viewers and listeners out there. Shout out to Sir Peter Navea, Ma'am Nita Valderosa, shout out to Ma'am Doris Kaluyong. Good afternoon, Kuya Bri. Shout out to Mark Jill Dodax. Pa shout out sa atong Oliver, asa ko ang Oliver family. Aranias family, Humol family, Clavado family, Mahinay family sa may Purok Uno, sa Mariveles Dawis. Dira sa mga San Jose Motors Parts, sa mayang hapon kaniyang tanan diha mga sir ug ma'am. Maayang pagpaminaw sa ato ang programa karong hapon. We also have here Ma'am Doris Kaluyang. Shout out to Rodel Malanog. All the way from Anislag, Corellian. Shout out to Ronnie Ongkoy. Felicitas Lidama in Dakankata, Corellia. And since today is Monday, mga higala, we're up for our another episode of our Monday series titled Lingi sa Kagahapon right here on the new Kiss FM Bohol.
1: Sa atong pagtan-aw sa unahan, importante usab nga mulingi ta sa kagahapon. Kini ang lingi sa kagahapon, usa ka pagtan-aw balik sa kasaysayan, kultura o mga istoryang nagtukod sa atong pagkatao isip kabatan-unang bulanon. Mag-uban ta sa pagpahinumdom aron mas masabtan nato ang direksyon sa atong kaugmaon. Kini ang lingi sa kagahapon, diri lang sa tingog sa kabatan-unan uban ni Kuya Dan ug ni Kuya Bri.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mugsugatrol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na Junjun na Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic.

trip.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe!
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad!
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
7: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Humba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Apoord pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Apoord pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpo.

Maraming salamat sa pagpaabot ka makabuhay. And syempre, welcome na usab sa usa ka oras na ito panagtigo. Makatunta sa mga butang na nagkalambigitan sa atong health o sa ato ang mga produkto o ang atong pagpanambag later sa ato ang programa, ang tambagi ko, Lady Batud.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na kundis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Jusima.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadyukirok?
2: Giniyos ang pagpanarbaho ni Jusima din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uin mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Jusima, Sir Dalton. Nanong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil.
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Jusima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyong niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Jusima.
0: Dili ka na tinuon. Ingat kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Jusima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Jusima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: ana unta no, ikaw ang tanan. Pero wish lang na ako kamakabuhay nga itong programa, maoy imong tanan. When it comes to informations, o guban pangsyon, ganyan. Bonang welcome sa atong programa. Imong programa.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
2: Pagkising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
0: EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Again, welcome sa atong tulumanon, imong tulumanon. Nga siyempre, kaupuan imong mga pagtulunan sa kinabuhi. Labi ng istorya sa kinabuhi sa atong sender, matag-usa ka sender, nga atong gina-feature. Nini mga orasa din mismo sa atong tulumanon, nga imo usang tulumanon. Ganon. Smile lamang and everything para bongga, gaan ang tanan, dilibugat. Di taubanon. Gawas lang kaliwat na gyon. Anak, kay mag-uban, di bisag batanon pa. Anyway, makabuhay day ka makabuhay. Unsa man imong oras di akaroon samtang imong gipaminaw ang atong tulumanon. Aba naman, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas. Mo yatong iampo kanunay sa labaong makagagaog. By the way, ako si Lady Badud ug magkuyog na usab kita karon. Hangtod as ending sa atong tulumanon uban sa atong tuyog tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sumabot pang mga panahon. Samas na andan, mga hisgutanan, daghan gihapon, kabahin sa panglawas ug ang atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Now, kamakabuhay niya na ang sumpahing imong ipaabot sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Today, mo ang ikasyam nga yugto kon chapter 9 sa iyang istorya. Are we ready? So, we are so ready. Kagahapon pa. Charas. So, niya na nga itong pagpadayon sa pagbasag pagdrama din nilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Badut.

Kapatid, ganoon nga yata talaga ang pag-ibig. Lahat, kahit nakasasakit, ay kayang gawin at unawain at tanggapin. At katulad ng nasabi ko na, kahit hindi pa at wala talagang balak na humingi ng tawad, ibinibigay na rin sa taong nagmamahal ng labis. Nagpapatawad at nagbibigay ng pagkakataon kahit hindi hinihingi. Ang pag-ibig talaga, nakagagawa ng mga bagay na hindi mo na hinuhang kaya mo palang gawin.

0: Unya, unsa naman? Gisudyaan ni mo si Hector? Nag-away mo? Unsa mayang po ang pagsukmat ni mo niya nga nasayod ka na sa bag-o na sab niyang babae? Wa ko siya sudyaan, ma'am. Ha? Unsa ibot mo ipasabot?
1: Wa ko siya sultihi sa tanan.
0: Oh,
1: wa ko siya sultihi nga nasayod na ko.
0: Unsa? Oy nga, no good!
1: Unsa pa may bag-o sa nasayran ko, mamo? Nahibaw na ko nga himabahe si Hector. Kinahalan pa mang sudyaan ko siya. Awayon ko siya. Unsa may maani ko? Muangkon man umangulipa siya. Huwag yapon ka ni kalainan sa milabay pang panghitabo. Naanad na ko.
0: At least man lang masayod siya nga dili ka tanga, nga wa ka magmatagbuntag.
1: Musamot lang malayo siya na ako kung awayon ko pa siya. Rason nga giloom ko na lang. Kaysa man sa gisulti ko. Naanad na ko. Unya ako na lang siya sudyaan kung makabato na siya anak sa lain. Kay kana, lahit na sab nga kaagi.
0: Diyosima! Diyosima!

batod, hindi ko po kayang magdesisyon. Ang gusto ko po kasi, kung anuman ang desisyon ng aking gagawin sa buhay, kasama si Hector dahil asawa ko siya at mahal na mahal ko siya. Pero ang pagdedesisyon na kinailangan noon ay para lamang sa sarili ko. Kung kaya't hindi ko kayang bumitaw, hindi ko kayang tumalikod at umalis, hindi ko kaya ang wala si Hector, hindi ko kayang mag-isa.

0: Oh, ano? Hector? Nagaginawa ko gloag, Josima. Nalipay ko. Gidungog sa langit ang akong pag-ampo. Imagine, buutan kayo si Lord nako.
1: Nga no, mandi ay. Unsa man, ang nahita po.
0: Naibdan kong tunok. Wa na ko'y problema.
1: Ha?
0: Ang bahin sa pagprinda ko sa bahay ni Agaw Emil, okay na. Kisa nagdahom. Nga may pilantropo nga naluoy og mipaabot og tabang nga malukat ko ang maong bahay sa akong kaila.
1: Ha?
0: Yes, Josima. Mauna. May milukat sa bahay, pero wa magpaila. Ay, kung si kinsa man siya. Unta ikaila ko siya. Kaya nagkasiguro kong sapian siya kaya nagusik pa kisa kwarta para sa bayro nun nga dili niya obligasyon. Nindot sa mga magposta o sahay yung problema nga financial sa social media, no? Kay may malukmay unya mo tabang.

0: Okay ka na? Nakaginhawa ka nagluag? Dili na mapriso si Hector tungod sa iyang kabuang.
1: Sir Dalton.
0: Ato nang gibayran ang iyang atraso. Nalukat na ang bahay nga iyang giprinda.
1: Salamat sa pagtabang, Sir Dalton.
0: Josima.
2: So ingon ana, kita na lagi na mubuhat og pamaagi, mangita og mga pamaagi, mga lakang para atong katagan og kahapsay sa kinabuhi ang tao nga atong gimahal. Samantalang ang tao nga atong gimahal wa gyud magunaw na bisan gamay nila nga concern nato. Inaala gyud sa gugma kasagaran, naagi abusado, naapoy dili, nay nagmahal og tamantaman, naapoy gipasakitan lang. Pait kaayo no? Sana all sa mga gihigugma, pero naa ang akong pagbati sa mga nahigugma, pero nasakitan. Cheres, nag-emot. Anyway, unagi ka daw na pa lamang sa chapter 9 sa revelasyon sa tong sender nga si Josima nga to na bati. Unyaw man sa pipila ka mga painomdom sa to pagbalik. Ipadaan na itong pagbasag pagdrama ka na pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 9 sa iyang istorya. Kanang tanan, din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Daghang salamat ka makabuhay, siyempre ang atong naginusara bugtong gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himoon ginato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay para kita luwas nata ikapanaming sa mga nagkadaiyang mga bakterya, mga virus, mga sakit, mga inaana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule, daghan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients, pwede na akong balik-balikon. Bisa pagbalik-balikon ako sa pagsulti, pero nagyapot ay daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag usa ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Usa na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiyang mga mikrobyo nga maghatag nato kanang komo na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, o pagpanakit sa tutunlan. Unya dunay mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Unya dugay na kanang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundiin, igikumpara ka na sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kun kana kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic, ingon man diastolic blood pressure, nga mahitabo human ang pagkaon ni mo ana. Kundiin, halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol. Ganon. Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o kining ahos ka makabuhay. No? Makita siyempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon, kundiin kana nagpakita og link diba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos og ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na diha ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka or dako baro mi nana, sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kani nga mga matang sa mga cancer mapaubos nato ang risgo ana kung permita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang. Dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa. Dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers ikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, guprotektad ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang o mismo sa atong pagbatunog sakit. Unya gika news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba ng bonggang-bongga? Unya ang ahos sa sablon ay benepisyo na maoy makapahimsog, makapaligon sa atong kabukugan? Oo, kay gawa sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabdiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids apil sa mga nutritional component nga doon ay pinakadako nga potensyal sa paghatag o bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research, diin ilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids dunay potential nga patas-on ang bone formation samtang ginapahinay pod ang process sa bone mineral loss gikan sa pamilya sa sibuyas ang ahos. Nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato gikan sa ahos. Daghan na nato, makadagan ang higayon, kadaghan ang mga episode sa atong tulumanon ka makabuhay. Ngay gisgutan nako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus capsule. Pero di pagyudta mahutdan o mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. O ang ahos, usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Puto marketan na everyday, isip ato ang dietary supplement.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
9: May buhay! Sa Makabuhay!
8: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka Makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang ato ang all-in-one nga coffee. Ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. 17 gyud ka mga ingredients. Wa gyud alang-alang ha ka Makabuhay. Ang giusa diya sa atong kape. Pag ang matag-usa ka ingredients, doon natin binipisyong mangkuha nga kaayuhan para sa ato ang health. Oo, dili para sa ubang kape nga. Di man kinahala magkumpara, pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga kanang matrigger pa na uban natong ipamati. Or mutaas ang atong acid, kaya acidic ta, or mag-reflux ba ron, may inaana. Pero ang atong EXL Makabuhay Plus, Coffee Mix 17-in-1. Sa 17 ka mga ingredients nga na diha, nga makaayos ato pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape, sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang turmeric, or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo. Doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Uni ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsang klase sa cancer. Uni ang turmeric, doon ay powerful antioxidant. Unya nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric ka Makabuhay ang nga malikaya nato ang diabetes. Unya pag-abot nato sa hustong edad, kung maidadidara na ta, malikaya nato ang Alzheimer's disease. Confirmit ang ga-take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba dili ka maka-experience, huwag mahunong na ng imong pagka-depressed. Kinahanglan po nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric usab makapa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sa ta sa problema sa mata kung doon na tayo gina-take ka turmeric. Makalikay sa ta sa pagbatanog age-related chronic disease. Pinaagi sa turmeric. O niya makatambalo sa bang turmeric ka Makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag-suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh. Niya unsa ba na paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw? Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw kanang turmeric ka Makabuhay. Kukuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tansyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare karon ug mapuhon ko sa tulo ka adlaw inana. Kinluan ani mog maayo. Ayog paniti. Unya imong dokdokon. Bukwa kag tulo ka baso nga tubig gagamiton nimo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol nimo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. Unya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kung ana imong pabugnaw, niya imong inon, bongga. Mabenepisyo na dahil nimo itong akong giingon. Gikan sa turmeric. Og ang turmeric, o salamang sa 17 ka mga ingredients, nga naasa ito ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na imong naandan nga kape nga may maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan, mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix. 17-in-1.
5: Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
8: Nagang salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
3: Lady Batu.
2: And kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo katapusang tipakang aparte sa chapter 9 sa revelasyon ni Sender Josima. Abtik sa way paglangan ni Ana, din hilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Diba, Tod, hindi ko na po sinabi pa kay Hector na ako ang gumawa ng paraan na maisalba siya sa tiyak na pagkakakulong. Nakiusap na rin po ako noon kay Sir Dalton na sarilini na lamang namin ang lahat. Kaming dalawa lamang po ang nakaaalam. Sa kabila noon, Lady Batod, tuloy pa rin si Hector sa kanyang kabalbalan sa buhay. Umabot na naman kasi noon sa aking kaalaman na meron na naman siyang ibang babae. Hindi po talaga siya mapirmi at tila ikamamatay pa niya kung hindi siya maugnay sa iba. Bakasyon? Duha ka semana?
1: Mauna'y gisulti ko. Mauna'y mong nadungog. O gaya nagreklamo, Josima. Wa masab ko mangayo sa mong opinion ba? Di pa ibaw talang ka aron dili ka makasulti nga wa na lang yun kay po angod kapag gabana. So, karon nasayod ka na nga bubakasyon ko. Duha ka semana. Classmate ako sa high school nga nauli gikan abroad ang muabaga sa tanang galastuhan.
0: Hector...
1: Ay napagduda nga may babae kong kuyog dito. Kay pulos may mga lalaki, pito may kabuok nga bubakasyon sa Palawan. Gigrab ko na lang ang oportunidad kay talagsaon ra nimo bakasyon ta nga libre. Unya wa pa bi ako makataak anang Palawan, mao nga mukuyog gyud kos grupo.
0: Sige. Maumang ka. Pag-amping dito.
2: Well, kon wa ka sab misugot, di bang gihapon niya paminawon. Kay sama na sa iyang gisulti, wa siya magpaabot nga muuyon o mubalibad ka. Gibhaybaw ka lang kuno niya kay kunuhay asawa ka man.
0: Mamo.
2: Pero da, pulos lalaki ang kauban. Mahimo man. Pero milagro, kung dili mo tabi kong uglaing babae tong bana mong katulpas badyang.
0: Lauman kung dili ka na mahitabo kay naa ang iyang mga kanhing classmates high school nga mo'y mubadlong niya, mamo.
2: Mubadlong? Dili ka silang tanan managsama gawi, mga dokirok, himabay, mamakasyon aron dito sa layong dapit mamiga kay layo sa ilang mga asawa?
0: Unsa?
2: Di na ko magbayot kung mas tayop gani ko sa kong istorya.

Ibatod, totoo po ang naibulalas ko noon kay Sir Dalton. Si Hector ang source ng aking kaligayan dahil mahal na mahal ko siya. Pero sa parehong pagkakataon, siya rin po ang magiging dahilan yata ng maaga kong kamatayan dahil sa konsumisyon na dulot niya sa akin. Gusto ko na pong bumitaw noon, Lady Batod. Gustong gusto ko na. Pero hindi ko lang alam kung saan magsisimula at kung paano paninindigan. Hirap na hirap po ako. At tila gahibla na lamang noon at mawalan na nga ako ng respeto sa sarili ko.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mong nabati. Ang kinatibok ang chapter 9 sa revelasyon sa itong sender nga si Josima. Pero wa pa mi end dito ang iyang story. Maunang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, sumpayan gaya po nato ang iyang sugilanon, ang iyang revelasyon. Pero unya, human sa pipila lamang yun ka mga pahinumdom sa itong pagbalik, atong lakbitan o hisgutan ang itong nabati nga kinatibok ang chapter 9 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan, din lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun.

Digan protection mismo sa atong kalawasan, muwagdang nasa mga nagkadaiyang nga mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation ug daghan pa. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule, imintinara lamang kada ko ikaw adult, usang ato sa doka capsule matag-adlaw, o niya ang tubig nga pag-aimnon, inadlaw nga tubig ha, as in warm water, dili bugnaw. 30 minutes, sa dili ka pa mukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na nai sakit, mas daghano na ito ang dosage, mamahin mo ng duha, nga ito sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Niya ang tubig, again nga pag-aimnon, inadlaw nga tubig or warm water, dili gyud ng bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pa mukhaon, or pwede sa nga after mukhaon, paabuta o sa ang usa ka oras. Yun, sama na akog sa uban pa. Muinom kita isa patong partner nga pambatok panagang sa nagkadaiya nga mga bacteria, virus, mga sakit. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus capsule, isa patong dietary supplement, and as well as ang pag-inom nato sa everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Din kagani ato nabati ang kinatibukang chapter 9 sa revelasyon sa atong sender nga si Josima. O diba, napaka-virgin naman ang aking boses. Charas, napaka-demure. Walang kasalanan. Single nga uga. Pa-emote-emote. It's a serang frog. Anyway, Kuwa pa matapos dito ka makabuhay ang revelasyon ni Sender Josima mo ng sasunod nga episode sa itong tulumanon. Sundan niya po na itong atong paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, karoon na itong lakbitan o gisgutan ang itong nabati nga drama kaganiha. Pero before pa anya, ang pambansang! Pambansang unsa? Reminder, yes, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, di taang imalimot, para makapaminsar tagdaman, unya makapangita ta og sulbad sa itong mga suliran. God bless us. Anyway, Josima, digang salamat sa pagpadangat once again sa imong kaagi. Well, kung basihan nato ang chapter 9 sa imong revelasyon, hamubo lamang nga ako ang masulti, ako ang ika-share nga kaisipan, thoughts, no? Nang bonggang-bongga. And at the same time, sa mga sama ni mong kaagi, sa kasamtangan as in today, kung today na imanginining scenario ang ilang sitwasyon, ilang relasyon, well, paminaw sa akong igisusulti ka importante ni you will be missing half of your life kung hindi nyo mapinakikinggan ito. Napakamahalaga nito. Mahalaga pa sa inyong cellphone. Mahalaga sa pagdadiet. Mahalaga pa sa inyong pag-move on. Charot. Eto na yon. Josima, og sa mga kamakabuhay na itong anaminang, doon ay susama nga kaagi, labi na itong chapter 9, kaganiha, sa revelasyon ni Josima. Una, dili ni mo sa ang padayon nga ikaw magmahal sa tao nga parang feeling namin, kaming mga nakakita, nakadungog, kay mura dili na ni mo anging mahalon. Nga angay ni mong buhian, no? Anyway, dili ni mo sa nga padayon kag nagmahalan ang amatang sa tao. Bisa pag nasayod ka, nga ingon sa dili nakakasuklian bitaw, dili nakakabawsan sa imong gibati nga pagmahal. Ang kasing-kasing, kabarang dili na kining mga butanga, murag dili bitaw na mao ang sugo sa kasing-kasing. Murag bag, na-attach na lang gigagtaman, oo. Pero samtang mahal ni mo ko sa kataw, ayaw sab kalimot, nga mahalon sad ni mong imong kaugalingon. Ni ay hamubo nga tambag sa mga sama ni Josima kung basi na ito ang chapter 9 sa kaagi. Mahal ni mo siya pero dili sa ni mo responsibilidad nga usbon siya. Dili ni mo kontrolado ang iyahang pagluib or ang iyang pagtraidor, ang kanyang pagtataksil o ang iyang pagka-selfish. Ikaduha, ang pagsakripisyon ni mo maoy kanang imong huna-unaon nga maunay na ay value, maunay importante. Bisan pag dili niya na makita or wala niya na nakita. Dili ka tanga sa imong pagmahal sa tao, nga murag way pagmahal sad nimo, ikaw lang enough na nga maka-feel ana para ma-appreciate nimo imong kaugalingon nga kabalo kang magmahal, kabalo kang mahigugma. Next, dili nimo kinahanglan nga imuha siyang buhian dayon. Pero ayaw pong kalimot nga ikaw mag-ready sa mga daghan nga mga posibilidad nga kinahanglan ni Musad nga piliun ang imuhang kalinaw para sa kaugalingon sa musunod nga mga adlaw.

0: Next, walay sayop, walay mali kung ikaw magmahal, kung ikaw mahigugma. Wala say sayop kung imo pong unahon ang imong kaugalingon nga kanabitaong dili mapalit ang peace of mind, ang kalinaw sa hunahuna kung pilion imo imong kaugalingon over adtong taong imong gimahal, gihatagan nimo sa tanan pero wa gihapon ka ma-appreciate, wala ka bawsi. Instead, gipasakitan ka pa. Usahay ka makabuhay ang labing lisod o ang labing sakit na pagbuhi. Maunang pagbuhi nato or pag-let go sa tao nga atong gimahal nga wala ta mahala in return. Unya, lisod pud, no? Labing lisod pud ng nangandoy ta nga usan ni mga adlawa, pilion ta. Pero di gyud ta pilion niya. Kaluoy na to. Ingon na lagi ng kinabuhi, pabor-pabor usahay, unfair-unfair usahay. Pero ang tanang manghitabo sa tong kinabuhi na maginay rason o definitely makakatuntag mga leksyon. Ganon. And there you have it, kamakabuhay. No? Sa sunod nga episode sa tong tulumanon ang tabayanan at ipadahay ng sumpay sa revelasyon na sa tong sender nga si Josie managsapi din akong dila kay Morgi gutom ko. Charest! Oo, nang bonggang bongga. Anyway, again, sa masunod nga episode sa tong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page,
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com.
3: Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.

0: espesyal nga mensahe alang karon sa ato ang tulumanon kamakabuhay matod pa bisan pa og maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kangitngit dili ko mahadlok tungod kay kauban ko ikaw ang imong pagpanalipod og paggiya nagapalig-on nako kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Salmo 23 bersikulo 4 Kamakabuhay ayo galimot health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpamino ng bonggang-bongga. Eto muna, mga pabati ng bongga din. Hoy, hi! Salamat sa pagpamino, Baswell. And Noncha family kay Michael. Hi din kay Pips o sa Mujelio family. Mga taga, Barangay Luna, Dinagat Islands. Kay Luluudo, labi sa tanan. Maraming salamat. Si Julius ni Daltan's Air Softers. Char. Char, nangita pa siya glaing sender. Salamat sa pagpaminaw nimo og dagang tanan. Daghan pa. Kina Glenn and Mafi, dagang salamat sa mga taga New Bohol sa may ano to, Balamban. Basta layong dapit. Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Ayaw kalimot ha. Kanon ay ang pagpaminaw sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Usa ka makabuhay day! Aside sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usasab ko ka runner! Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day! Maayo na lang kayo doon ay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaagi hapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy! Sa sakto ka babaagi. Kini si Mario Pinduko o saka runner proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit dere sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
4: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag-makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, ngayon ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iulit ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ng MX3. As in, inuti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Un problema, digo más. Myra Cop, Myra Cop, Myra Cop. Hubo un problema, azul kaayo, maung ako nag Myra Cop na.
2: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong Myra Cop. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa, aboard pa. O nang pag Myra Cop na put mo.
1: Ukal ang batog na plema, afford pa, Myra Cop na.
3: Myra Cop.
4: Unilab quality yan.
5: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cop. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wednesday!

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Yes. The verdict is in. The Bulacan radio audience have once again spoken.
4: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
4: Sa among mga kakiss,
3: sa mga kabarangayan,
5: number one,
4: kalungsuran,
5: number one,
3: and in the city of Tagbilaran,
5: number one,
3: thank you for making us number one. The number one hit music station, Kiss
6: FM. Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
7: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
6: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
8: Especially For You.

The new Kiss FM 102.3. 10 to go before mark 10 o'clock in the evening, 9:50 on the dot. And that's our Philippine Standard Time, alas 9:50. Lee John, naiilang. Okay? Bakit ka nga ba naiilang? Awkward ba? Is there something na kalapat-dapat na mailang ka? Or hindi mo lang talaga masabi kung ano yung kinaiilangan mo? Bakit ba naiilang ang isang tao? Ako, naramdaman ko yan. Yung feeling awkward. Lahat naman siguro tayo nakaramdam ng ganyang klaseng feelings, eh, di ba? Yung feeling awkward tayo na meron tayong gustong sabihin but we can't do it. Di ba? Parang pag malayo po siya, ready ka na. Pero the very moment na nagkatitigan kayo, nag-usap ang inyong mga mata, tapos gusto mo nang sabihin sa kanya, bigla kang brain freeze or talagang totally freeze from head to toe. Diba? Ikaw ba, Idol Brian, DJ Brian Bongka, katarabdam mo na ba yung ganon? Yung minsang nailang ka? Dumating tayo sa punto talaga ganyan na may mga pagkakataong naiilang tayo. Things that really wanted to do pero hindi natin magawa just because merong isang tao na parang nag-iisip tayo na what if kung gawin ko to? What will be the initial reaction kung hindi niya magustuhan yung gagawin ko? Things for us to think about. Ito na. Ito na ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Kasi sabi ko sa inyo, it has something to do with the past. Pero batiin muna natin si Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. And siyempre si Bro Francis Akaak. Francis Akaak, yan. Nakikinig sa atin. And shout out daw kay Hana Malen Digamo Butal na taga Danao, Bohol. Good evening. Ayan, ha. Thank you for tuning in. Okay, and we're being streamed live through channel 33. Through channel 33, no? You can listen to us and watch us live through channel 33. Sa inyong mga local cable providers diya sa may Loon, Kalape, Tubigon, Ilabanga at Clarín. Ayan, ha. Good evening, ha. Okay, and hindi lang diyan, ano, streamed live din tayo sa San Miguel Cable Network Incorporated sa Buholano Broadband. No, nag-chat sa akin si ano, Engineer James Daniel. Oh, naka-hook up daw sila. Yung Buholano Broadband na nag-cover, no, sa 3rd Sandugo Tigi sa Bohol Boxing Amateur Championship. Okay, ha? Oo, malapit na yan sila. Oo, mai-invade na nila yung Luway. Actually, ongoing na yan. Yan ha, Boholano Broadband. Kauban si Engineer James Daniel. Ang CEO. Good evening, Engineer. Ha? Magandang gabi, Engineer. Ang iyong walang puwas na pagsuporta. Okay, ang kaibigan natin yan, si Engineer James Daniel ng Boholano Broadband and of course, Boholano Broadband IPTV and San Miguel Cable Network Incorporated. Alas 9:53 oras natin, ito na ang topic na pag-uusapan natin ngayong gabi nito. Kasi na-mention ko kanina that we're going to talk about the past. Simple lang naman. Alam mo, kahit anong gawin mo, talaga yung nakaraan, kaakibat na yan ang buhay mo. Yung nakaraan na yan na minsan pinagtuunan mo ng pansin, binuhusan mo ng oras at panahon, ay ang nakaraan na pwedeng magpabago sa'yo sa hinaharap. Ito na ang topic natin. Bakit nga ba masarap balikan ang nakaraan? Bakit masarap balikan ang nakaraan? Sa kadahilanan bang napapangiti ka? Or minsan kinikilig ka? Or talagang binabalik-balikan mo lang siya para maalala ang sakit? Or ang kaligayahan na dulot nito? Ikaw, kung tatanungin kita. Ikaw, Sir Rene Curiba, kung tatanungin kita.
Bakit ba natin pilit binabalikan ang nakaraan? Diba, Sir Rene Corriba? Bakit natin pilit binabalikan ang nakaraan? Let's talk about it till 12 midnight tonight. For the meantime, let's hear something from Christina Aguilera. Here's Reflection. All the here sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss Specially for You. Dito lang sa The New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially

0: The New Kiss FM 102.3. Kinsi minuto sa manmulo bayan, 10 o'clock in the evening. Mark Harpio, kay Tagal. Relax ka lang. You know what? If you're going to put things in a hurry, most probably magkakamali ka talaga. Oo, totoo yun, di ba? The more na talagang minamadali mo ang isang bagay, eh talagang the more ka magkakamali, di ba? And it's proven already, di ba? Oo, yung pag nagmamadali ka, no? Pag nagmamadali ka, pwera na lang kung inaayos mo na siya a night before, di ba? Inaayos mo na lahat a night before. Pag nagmamadali ka, talagang okay na yan. Pero kung magmamadali ka tapos hindi ka kapag-andam, wadi mo na arrange yung tanan, ending will be talaga magkakamali ka. So better be sure. Better be sure sa lahat ng mga bagay na gagawin mo. Diba? Diba, Jonal Dalidla, good evening. And Kuwa Lupena Conce, good evening. About our topic, ano, sabi ni Sir Rene Curiba. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal. Sabi ni Sir Rene Curiba, dapat lang balikan, Dol, mahirap kalimutan ng nakaraan. Bakit naman mahirap kalimutan ng nakaraan? Di ba, Sir Rene, di ba yung nakaraan is nakaraan na, di ba? Ang nakaraan ay hindi mo dapat dinadala sa hinaharap. Di ba? Kaya nga nakaraan eh. Iba yung spelling ng nakaraan sa hinaharap. So you don't have to bring the past to the present. Pero sabi ni Sir Rene Curiba, dapat lang balikat kasi mahirap kalimutan ng nakaraan. Buti na lang. Concentrate lagi sa pag-ihap. Concentrate sa pag-ihap. Pag mag-iihap ka, you'll go need a cellphone. Oh, tataka kayo, hindi ako kumikilos, ano? Kasi nalobat yan, tapos yan ang inabutan. Actually, nakacharge po siya hanggang ngayon. Kaya mo nagtatanong, eh, asan yung ano mo, live mo? Sabi ko, live yan, pero yung picture lang ang inano ko. Finris ko. Oh, di ba? Sabi ni Sir Rene, ha? Mahirap daw kalimutan ang nakaraan. Dapat lang balikan. Oo, oh, may hugot. Malamang may tinatago to eh. may tinatago to si Sir Rene. Ganyan talaga mga timekeeper idol, Bob. Ay, nako. Oo, Jesus Maria Joseph po. Dapat, kailangan timekeeper talagang stay focused. Diba? Oo. Stay focused. Lakasan ang palo, diba? Oo. Para hindi maano si Sir Monton. O kasi, sa sobrang lakas na ng mga sigawan ng mga tao eh. Siyempre, Alicia na yun eh. Di ba? Hindi tuloy narinig ni Sir Monton. At si Sir Rene pa. Si Sir Rene pa ang nadali. Hindi mo kasi nilakasan eh. Susunod, hindi na yabi tubo ang pampapalo mo. Pampalo mo dyan. Dumating sa buhay. Ipangalan mo dyan yung ano, yung solid na tubo, di ba? Pwede manghiram ka muna sa buhay ko. Huwag ka mag-alala, andyan si DJ Brian Bongkak, tutulong sa paggunit sa tubo ng buhay ko. Para ipuspos ako sa poste ng ano, sa poste ng... anong tawag sa ring, sa court ng ring? Punit bigla kang doon. Alam mo, pati court ng ring, di ko alam eh. Pero talaga, it's a wonderful experience. It's really a wonderful experience and talaga namang so much fun. Pati ako napapailag. Napapailag ako eh. Bakit niya ilang? Yung clapper lang ang dapat. Ayoko, wag. Kung lalakasan mo, doka kay Sir Rene, wag sa akin. Ha? Wag sa akin. Oh, lang niya. Talagang enjoy na enjoy pa siya sa pagka-clapper. Yung tang-tang-tang lakas. Ayos na ayos ka talaga, Jose Brian. Lakas mo mag-trip, ha?
1: Oo.
0: Lakas mo mag-trip, ha? Pati ako, pinagtitripan mo, ha?
1: Ganun. Don't me.
0: Oo, oh, no. Lakas, eh. Bigay na bigay. Talagang ramdam na ramdam niya yung pagpalo ng clapper. Wow! Hagod!
1: Bundol, ha? Kala, bundol.
0: Bundol, no? Bundol. Saan ba yung pangalan sa court? Court side, ano ba, court ng ano, play yung ano, boxing ring, no? Boxing ring. Ha? Oo, di ba, boxing ring, ayan. Bundol, ano, ayan, sige, huwag ka mag-alala, Sir Rene. Talagang dadamayan ka niyan ni DJ Brian Bongka sa paghawak sa bundol. Alam mo, hindi mo rin kasi yung alam mo, yung adrenaline ng mga tao na kasi taga kanila na yung lumalaban. Kahit kung titignan mo, talagang parang ano, hindi naman mismatch, pero may edge talaga yung isa. Oo, di ba? Ayun, bumawi. Nagragasa yung bata. Oh, di ba? Siyempre, taga-Alicia. Eh, ang kulit nung ano, silver. Pumapalag talaga. Kasi alam niya rin, eh. Kasi naman, eh. Ganun talaga yan, idol. Mag-ring announcer ka sa pro. Para sama tayo ulit. Huwag mag-alala. Darating ang panahon dyan. Kuha muna tayo ng lisensya sa GAB. Games and Amusement Board. Pero eastern part lang ako. Ayoko ng ano, northern, ng west. Gusto ko eastern lang, yung dun dapit sa Amoa. Lugi. Pasa pa sa ulan. Okay, so yun nga ang sabi ni Sir Rene Curiba. Na mahirap daw kalimutan ang nakaraan. Di ba? Paano nga ba? Bakit nga ba? May mga taong madaling makalimot sa kahapon. May mga tao namang pilit binabalikan ng kahapon. Pero ano bang meron sa kahapon? Bakit pilit itong binabalikan? Sabi ni Sir Rene, masaya daw. Siguro yung saya na sinabi niya na yun is yung sayang doon niya lang talaga naramdaman. Every time na babalikan niya yung kahapon. Pero what's with kahapon? Let's splice these things up. What's with kahapon? Para maging masaya ka. Kasi nga kahapon na siya, di ba? Well, siguro pwede. One moment in time, talagang masasabi mong minsan kaming nagmahalan ito. Kaya nagiging masaya ka. Pero you don't have to endure more on it. You don't have to dwell more on it. Kasi nga, kung mabubuhay ka sa kahapon, paano mo haharapin ang ngayon? Diba? Paano mo ipaglalaban ang kasalukuyan kung lagi ka namang nabubuhay sa nakaraan? Yun naman ang problema. Diba? Kahapong nagdaan, diba? Meron nga sabi nila, kahapong nagdaan, ayoko nang balikan. Pero may mga tao talagang gustong laging binabalikan ang nakaraan. Kasi doon na sila kumukuha ng kasiyahan. At sabihin na rin natin, doon na rin sila kumukuha ng kanilang lakas para harapin ang katotohanan na ang buhay ay hindi mo matatawag na buhay, o ang isang relasyon ay hindi mo rin matatawag na isang relasyon kung ito ay hindi mo pinagdaanan. Diba? Paano ka matututo sa hinaharap? How are you going to face the challenges ng present if you keep looking and thinking back about your past? Well, sabihin na natin. Sabihin na natin. May mga bagay talagang nakakapagpatigil ng ating buhay. Lalo pat kung ikaw ay knockdown na. Diba? Pero pag knockdown na, yun yan sinasabi nila. Pili tayong babangon at babangon dahil yung knockdown na yon ay pwedeng magturo sa atin ng another round para maging matatag sa hamon ng buhay. Pag 10 seconds na idol, seconds out na talaga yan. Wala nang stop, di na pwedeng balikan. Pero may replay. Kasi nandun yung San Miguel Cable Network Incorporated. Nandun yung Bohalano Broadband. Pero yung replay na yon ay magiging isang pundasyon ng bagong hamon at bagong tao kung sakasakaling talagang ipagpapatuloy mo ha ang bagong hamon ng buhay mo.

The new Kiss FM 102.3. Yan ang problema. I wanted you to remember me this way. Letters on the sky. Eh, kaya nga hindi tayo makaalis-alis sa anino ng kahapon eh. Kasi nga gusto mong maalala kita sa ganyan. Diba? Oh, minsan talagang ganun eh, no? Ang katotohanan, masakit man tanggapin, pero katotohanan yan. Gusto ko, tanggapin mo ako, maalala mo ako bilang ganito, bilang ganyan, bilang ganyan. Diba? Eh, napakahirap na kayang hanapin ang isang katulad mo. Tapos gusto mo maalala pa kita bilang ikaw. Alam mo, aminin natin, diba? Pag nagmahal tayo, talagang mahal natin yan. If we do really love one individual, hindi naman siguro sasabihin mo lang I love you as a friend. Diba? Tayo mga tao kasi pag nagmahal tayo, talagang mas gusto natin na maging okay ang lahat. Everything fall into its places. Diba? Sino ba naman ang mag-iisip? Sino ba naman ang gusto na ang relasyon that you're trying to build, a relasyon na gusto mong bigyan ng matinding pundasyon, ay mawawala lang sa isang itiglap? Diba? DJ Brian Bongka and Sir Rene Curiba, sino ba ang maghahangad na ang relasyon na pilit mong itinatayo na may magandang pundasyon ay mawawala lang within a lift of a finger? Siyempre wala. Sino ba naman ang matinong tao na gustong lahat ng relasyon niya ay masisira? Diba? Pwede lang eh. Ingatan na natin 101%. Pero may mga pagkakataon talagang hinahamon tayo ng hindi lang ng panahon. Hinahamon din tayo ng sitwasyon. Iyon ang mga bagay na dapat pinag-iisipan natin na maayos. Mga bagay na paano natin haharapan or haharapin ang mga hamon ng buhay na yon. Dahil one thing for sure, that out of that situation na nangyari sa'yo, you will learn something out of it. Matututo't matututo ka. Yun, eh kung papayagan mong matuto ang sarili mo. Ba? Pero kung pipiliin mo na maging dyan ka na lang, maging hanggang dyan ka na lang, ako na magsasabi sa'yo na talagang wala kang patutunguhan. Wala kang patutunguhan at wala kang mapapala. So ano pa inihintay mo? Hindi masamang balikan ang kahapon. Lalo pat ang kahapong ito ay nakakapagdala ng ngiti sa iyong mga labi. Kahapong minsang minahal mo. Kahapong minsang pinahalagahan mo. Kahapon minsang iningatan mo. Pero ano nga bang gagawin mo kung ang kalaban mo ay ang katotohanan na hindi na pwedeng ibalik ang kahapon? Napakahirap isipin at tanggapin, pero ang katotohanan ay katotohanan.

0: The new Kiss FM 102.3. I was reading a quote coming from Kiko, si Congressman Miao Miao. Talagang ano eh, no? Did you watch the sauna kanina? Did you watch the sauna? Alam mo, putol-putol yung pagtanaw ko eh. Pero isa lang ang naintindihan ko na hinahanda na ng ombudsman ang magiging kaso ni, ano, Martin Romualdez. Diba? Oo. Sabi niya, mahirap man tanggapin. Eh, wala daw pinsan, mga ganon, kamag-anak. So, let's see kung makakasuhan ba talaga si Speaker Romualdez. Ayan, eh, galing kay PBBM, no? Kanina sa sona niya.
1: Para di halata.
0: Ay, nako. Namdamin ko. Shoutout kay Via Faye, Idol, at kay Tani, nagtagay sa pickleball court. Ngayon mo, huwag nyo naman tagayan yung pickleball court. Bira naman kayo. Aray mo, skill guild. Kilid-kilid mo magtagay sa pickleball talaga na court. Anyways, enjoy it. Alas 10:55 oras natin and that's our Philippine Standard Time. Ito ang programa ang especially for you kasama si Bob Goodman. Siyempre pa dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Back-to-back certified hits from Angeline Quinto. Now here's Nina. I can't find the words to say goodbye.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: The new Kiss FM 102.3527 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na ito niya. Nga naka-tuning here is a Tuesday. Yes, and ay kalimot ugma mga ka-Kiss ha. It's a Kiss FM night. So kinakits tadi ha sa Bantawan Old Airport para sa Kiss FM night. Mga ka-Kiss, so party-party tadi ha together with DJ Michael and yours truly, Cyrus the Virus will be there para mulingaw ninyo diha mga ka-Kiss while nag-set. Set mo siyang dinner diha.
1: Cheers, barkada na.
0: Yes, diha sa Bantawan Old Airport. So, kinakits na diha, mga kakis. Ugma na na. Ugma sa gabi diha sa Bantawan Old Airport sa may talo-to na siya dapita. Yes, katong mga wakatood sa Bantawan Old Airport. Katong mga Sandugo Festival Nightly Activities diha. Ibay kayon, mga kakis. So, kinakits na, ugma. Mga ka-Kiss for the Kiss FM night. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe!

The New Kiss FM 102.3, 5:34 in the morning. Yes, mga kakis, aserehen. Last catch up on Kiss FM. On Kiss Pandisal, mga kakis. Yes, ito na mga kakis na tuniya. We're live on Facebook, mga kakis. Yes, and itong mga naka-Facebook live, ganoon mga oras. Good morning, yun tanan. May pagpaminaw. May pag-andam-andam sa yung mga pabahaw diyan. Itong mga estudyante, itong mga teachers, itong mga ginikanan na tuniya. To mga lola lolo, mga kuya ate di ay nga nagandam sa yung mga pamahaw di ay. Good morning yun tanan and may papaminaw di ay sa itong mga drivers di ay, mga pinalanggang drivers nga nabiyahe na karong mga orasa. Itong mga naglatad sila mga paninda di ay, sa iyo kayo. Yes, sa so my Justicore Building and Shoppers Mart. Sa tanan mga kakisad nato di ha sa Tutulan Isdaan, Dao Central Market, Dao Integrated Bus Terminal and diri sa may Manga Fishport, Manga Public Market, and also there sa may Kogon Terminal, Kogon Public Market. Yes, good morning sa tanan niya. Ay, kalimot ha. Today is the IMAP Lying in Clinical Set. Yes, and free dental cleaning. Doon na sila offer karong adlawa. Ang IMAP Lying in Clinic diya sa may Calceta Street, Tagbilaran City. Ang ilang clinic nila diha and nag-offer sila free dental cleaning karong adlawa July 28, 2026 mga kakis at around 9 a.m. to 4 p.m. So go na siya 9 a.m. until 4 p.m. Yes, and venue ani mga kakis diha sa IMAP Lying in Clinic diha sa may Calceta Street, Tagbilaran City, New Calceta Street near at Jollibee drive through and Reyna's Haven. Yes, bring your family and loved ones to avail our free dental cleaning and free healthcare services. Yes, and please bring also your PhilHealth number and PhilHealth ID for the proper documentation and assistance. So, dapat mga kakiso, magdala mo ato, ha? Itong mga gipang-mention na to. Yes, so free dental cleaning today, ay kalimot, July 28, 2026. Yes, hi day to Jonathan Telmo and sa tanang mga staff na diriha sa IMAP Lying in Clinic. May papaminaw niyon tanan. Buksan mo by Willie Villami, 5:36 in the morning, mga kakis.

0: Radio Kiss FM 102.3 atau i-check ka rin mga kakisa ang latest weather update today sa buhatan sa Pag-asa po Sir Leonard Samar, mga kakis.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala tayong monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man, sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or area of PAR, Philippine Area of Responsibility. Ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon ha, padayon yapon nga nakapikto kini gitawag natong southwest monsoon o habagat, kining maong sistema nakapikto kini ditong dapita sa may western section sa Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Region, Zambales ug ingon masab ang Bataan, kining mga lugar karong adlaw makasinating madagumon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Eastern Visayas ug lakip masab ang Caraga ug ingon masab ang Davao Region, kining mga lugar karong adlaw makasinating usab ug madagumon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa easterlies o hangin nga ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro o ingon masab ang Oriental Mindoro. Kaning mga lugar ha karong adlaw makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang mga bayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbiyan sa tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Batang Kasagpan o paingon nga ito sa Batang Silangan nga may mapusulabi sa western section sa Luzon o samtang kanagatan usab nining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa laing bahin, mahinay o ngayon na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Bagatan o paingon nga ito sa Batang Silangan nga may mapusulabi sa Luzon sa ubang bahin sa Luzon o samtang laing direksyon sa hangin, mahinay o ngayon na sa kasarangan nga nagagikan usab sa Bagatan o paingon nga ito sa Batang Kasagpan nga may mapusulabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o ingon man usab ditong dapita sa Mindanao. O samtang kadagatan na ining mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang ang adlaw, misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may Alasayz City sa Kaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Mundo Station, Leonardo Samar, mayong buntag.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
6: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag-makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kay Suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
7: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
8: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
9: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am.
8: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
9: Ay, salamat ka, Iskino Uma. Unya, kumusta na pa ni mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing kumal sa angiogramog angioplasty.
8: Ay, dako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na akong ulakag layo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogramog angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Ang yung kumaayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa gid ko kulba. Unya, dili na kinahanglan pud ang bulano na mo adto pa sa Subo para sa kin klase nga problema. Kay naa na matay ka og galingon nga small cast lam.
9: Bayad ay ma, maayo gid ay na mao lang imong sinati.
8: Mao lang ginak, mao gyud na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakit-an man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpa-schedule pud siya og angiogram suno siman na.
9: Laboratory ang Ace Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Pipila na lang nga tarsier ang nahabilin dinhi sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tertiary, pareho ra nato, nagkinanglan og pahuway.
0: Love your tertiaries. A reminder from Tertiary Foundation.
12: The angel of the Lord declared unto Mary,
13: and she conceived by the Holy Spirit.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Behold, the handmaid of the Lord.
13: Be done unto me according to your word.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: And the Word was made flesh
13: and dwelt among us.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Pray for us, the Holy Mother of God,
13: that we may be made worthy of the promises of Christ.
12: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: KISS Pandesal.
1: The new KISS FM 102.3. Yes, ato'y great na itong mga ka-KISS na ito ang aminaw karoon to Salamanca. Nita from Lindaville Phase 1 to Ma'am Nita Valderosa from Canada and to Mark Hill Dodax. Good morning. Shout out to Olivar family, Aranas family, Dominguez family, and Humol family. And also Mahinay family sa may Purocono, Maribilis, Dawis, San Jose Motor Parts. Sa tanang mga taga San Jose Motor Parts, good morning. And also to Dors Caloyong, good morning. And to Randy Santisas, salamat kayo sa pagpaminaw sa KISS FM. Sa tanang mga ka-KISS na ito niya, nga nag-tunin karong mga orasa. And to Jonathan Telmo, yes, ima-applying in clinic diya sa may Calceta Street, Tagbilaran City. Yes, mga ka-KISS. 6:06 in the morning, ito retro music. And karon tataw na katong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: Isang kabuhay na araw, Pilipinas, sa buong mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa lahat ng ating mga kababayan kung saan ang sulok ng mundo. Sana'y nasa mabuti kayong kalusugan at kalooban. This is Dr. Glenn Sinek, may inyong katuwang sa kalusugan dito sa EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Welcome po sa ating programa. At diretso naman po tayo sa ating topic ngayon at walang iba, itong tinatawag nating laxative. O po ba itong laxative? As I mentioned earlier, no, kadalasan narinig po natin bilang isang pampapay o pampapabawas po ng timbang ang itong tinatawag nating laxative.
0: What's up?
1: Alam niyo po mga kapatid, no, ang laxative ay isang uri po ng substance, no, o pagkain na tumutulong upang mapabilis o mapadali ang paglabas po ng dumi sa ating katawan. Sa madaling salita, ito yung tinatawag nating bowel movement booster, pampaginhawa po ng bituka. No. Sa medical terms, sinawag po itong cathartic na galing sa salita laxer na ang ibig sabihin ay to loosen o paluwagin. Kaya kung barado ang kalsada sa bituka mo, ito yung magta-traffic enforcer po, no, mga kapatid. May iba't ibang klase po ng laxative. Number one is bulk laxative. Ito yung nagdadagdag po ng fiber gaya po ng psyllium at bran. Pangalawa naman itong tinatawag natin stimulant laxative gaya po ng senna o bisacodil na nagpapagalaw mismo sa colon. Pangatlo naman ang osmotic laxative gaya po ng lactulose at magnesium, humihigo po ng tubig papunta mismo sa colon. Stool softener gaya po ng glucosate sodium, pampalambot po ito ng dumi. Lubricant laxative naman ang

0: Panghuli, gaya po ng mineral oil para mantika sa tubo ng digestive system. Sa katawan po natin, may natural rhythm na tinatawag po natin gastrocolic reflexes. Kaya madalas po na pagkatapos kumain, gusto mong magbanyo. Ayun, hindi mo alam na laxative na pala ang ulam mo. No? Sa Japan naman, may toilet cafe. Kung may laxative team ang menu, imagine, order ka lang ng spicy curry, then may sign na CR. Ayun, good luck na po mga kapatid. No? Ang ilang prutas tulad po na papaya, prunes at saging ay likas na po na mild laxative effect. How about the natural na laxative sources. Hindi lang sa gamot nakukuha ang laxative. May mga natural sources na suwak sa ating kalusugan at masarap pa. Una dyan ang fiber-rich vegetables like broccoli, kangkong, saluyot at malunggay. Pagdating naman po sa prutas, papaya, prunes, saging, mansanas at bayabas. Whole grains naman sa oatmeal, brown rice and wheat bread. And even tubig ha, o simpleng tubig lamang kapag kulang po kayo ng tubig. Kahit may fiber ka pa, barado pa rin. Herbs like aloe vera, senna leaves, leya sa makabuhay black coffee, from turmeric, ginger and other gut-friendly herbal medicine. Now, ano po ba ang epekto kapag kulang po tayo sa laxative or fiber sa katawan? Possible cause of constipation. As I mentioned earlier, once and every 3 days ka lang possible na dudumi. May kasama pang medyo, mabigat na effort, o parang nagbubuhat ka ng sako, o kailangan mo pang tumawag ng Panginoon. Minsan ganun po ang masalita natin, o, yung tipong may pressure kapag sa tuwing nagdudumi. Dahil sa sobrang effort niyo at sobrang pressure pang-ire, it may cause also hemorrhoids or almoranas, no? Pwede mag-cause also ng bloating and even abdominal pain kapag kulang ka sa laxative or fiber, no? At puso mag-cause ng toxin build-up, mabagal ang labas ng dumi kaya naiipon po ang laso sa katawan. It may cause also halitosis or bad breath and even skin breakouts, no? Kasi sa bituka, ito'y konektado sa liver at balat. Kapag barado, umaalingaw ang baho sa bibig and even sa balat, no? According to the nutritional guidance, gaano po ba karami ang kinakailangan po natin na fiber intake or even laxative per day? According to the research po mga kapatid, you must have at least 25 to 30 grams para sa mga adults, mas mainam kung galing po ito sa natural sources kumpara sa kayo po ay umiinom lang ng synthetic supplements. Uminom po kayo ng 8 to 10 glasses of water daily minimum na para gumana po ang fiber. Kailangan po ng dagdag na ehersisyo. Nakakatulong ito sa bowel movement kahit brisk walking na 20 to 30 minutes per day. Huwag muna kayo bibitaw ha, para sa konting paalala ng TIAC sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up now?
1: What's up now?
2: Ang mga pahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa TXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsay vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong
6: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang Dayak sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Now, let's talk about ano ba ang mga pwedeng sakit na pwedeng matulungan ng laxative. Hindi lang po basta-basta ito na pampadumi po mga kapatid. Ang laxative ay marami itong pwedeng maitulong sa kalusugan kapag ginamit po ito ng tama na may tamang guidance. Ito yung pangunahing ginagamit po talaga. Kapag matigas o regular ang dumi, tumutulong ang laxative para lumambot at mapapabilis po ang bowel movement. Irritable bowel syndrome or IBS or constipated type, no? Sa mga may IBS team o mild laxative teas or fiber supplements can help to regulate the bowel habits. It relieves the bloating at maiiwasan ang discomfort. No? For detoxification program, you know what? Ginagamit po ito sa detox or cleansing program. Ang laxative are used with a cushion to assist the flushing out accumulated waste and toxins sa colon. Pero hindi po ito primary tool for detox. Supportive lamang po ito. Hemorrhage prevention. Kapag hindi ka hirap dumumi, hindi ka nagpepersa sa toilet, that reduces the risk of developing almoranas o pagdurugo po ng rectal areas. Colon health. Na regular bowel movement helps maintain the colon cleansing, which can reduce the risk of colon polyps at cancer. While not direct, fat burner, laxative helps to eliminate the water retention and trap waste na minsan bumibigat sa ating katawan. Skin health, the toxin buildup in the gut can reflect on skin. A clean gut can lead to a clearer, more radiant skin. Now the question is EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee has contributory factor of laxative? Yes po mga kapatid, as I mentioned earlier, ang regular na pagdudumi o bowel movement ay isang mahalagang bahagi po ng kalusugan natin. Kung ang colon natin ay barado, ang toxins ay naiipot sa ating katawan at nagiging dahilan po ng maraming sakit kagaya po ng kaba, ulceration of the stomach, skin problems, constipation, and other degenerative diseases. Now let's talk about kung bakit may natural laxative effect ang EXL Makabuhay Capsule at ang EXL Makabuhay Black Coffee. Magsimula po tayo sa EXL Makabuhay Capsule. EXL Makabuhay Capsule na laxative effects based on the ingredients. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may halamang gamot na kilala sa buong mundo bilang isang digestive aids at natural mild laxative from turmeric na kung saan may curcumin, isang compound na may anti-inflammatory at liver cleansing properties. Tumutulong ito sa bioproduction ng atay na mahalaga para sa fat digestion at bowel movement. Ginger na isa sa pinakakilalang natural remedy sa bloating, kabag at constipation. Pinapabilis po nito ang gastric emptying o yung bilis na paggalaw po ng pagkain mula sa tiyan papunta mismo sa bituka. Ashitaba na isa sa ingredients ng EXL Makabuhay Capsule na may kalpose at tumutulong sa pag-active po ng peristalsis o yung paggalaw po ng bituka. Ito yung natural na detox herbs na ginagamit mismo sa Japan. Garlic na may prebiotic effect. Ibig sabihin pinapakain niya ang good bacteria sa tiyan para mapanatili ang healthy gut flora na mahalaga sa digestion at regular na pagdudumi. Malunggay po mga kapatid. No? Mayaman po ito sa fiber at magnesium. Fiber adds bulk sa stool at magnesium helps in muscle contraction ng bituka. Perfect para sa natural bowel regulation. Lagod di sambong, serpentina, oregano, cinnamon, neem plant, makabuhay. Lahat ng ito ay may mga anti-inflammatory at digestive stimulating properties. May mild purgative effect lalong-lalo na sa serpentina at neem plant. Tinutulungan itong lumambot ang dumi at mapapabilis ang paglabas nito. Guyabano at vitamin C. Ang guyabano naman ay high in dietary fiber. Vitamin C in high dosage ay may osmotic effect. Ibig sabihin, dinadala niya ang tubig papunta mismo sa colon para lumambot ang stool. B vitamins na vital for energy metabolism kasama sa gut motility at nerve function sa digestive system. Sa madaling salita, ang Makabuhay Capsule ay parang kombinasyon ng fiber, digestive enzyme at detox herbs. Mild but effective ang kanyang laxative effect na hindi masakit sa tiyan pero nakakatulong sa regular na pagdudumi. In addition po mga kapatid, ang EXL Makabuhay Black Coffee also has a laxative effect based on the ingredients. Bukod sa caffeine, marami itong ingredients na nag-work together para sa gut stimulation at colon cleansing. May caffeine stimulants, colonic muscles. After drinking coffee, mataas ang gastrolic reflex, yung automatic movement ng bituka after kain or uminom. Same effect ng kapsula, may digestive booster, anti-bloating, and gut motility enhancer. Number 3, meron siyang mangosteen, guava fruit, at malunggay. All are high fiber and antioxidant. Fiber acts as a natural bulking agent sa dumi, making it easier to pass. Insulin plant, na isa sa ingredient ng EXL Makabuhay Black Coffee na may prebiotic properties. Pinapakain ito ang good bacteria, tuloy-tuloy ang digestion at toxin removal. Psyllium, star ingredients para sa laxative effects. At yan ang ating WhatsApp doc information ngayong araw na ito. At yan po ang ating happy health hack for today, ang WhatsApp doc topic. At abangan nyo naman po sa ating mga susunod na episode kung saan mas marami pa tayong mga health tips ang may tuturo po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico na nagpapaalala, mabuhay ng malusog, paglingkod ng may pagmamahal at manalig tayo sa pumay kapal dahil siya ang tunay na nagpapagaling sa lahat. Pagpalain po tayong lahat.
1: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Kiss Pandesal.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airway in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
4: Number one.
2: Kalungsuran.
4: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
4: Number one.
3: Thank you for making us number one. The number one hit music station. Kiss FM.
5: Kiss Pandesal. Pandesal.

0: The new Kiss FM 102.3, 6:45 in the morning. Mga ka-Kiss at Kiss Pandisalo na Tuesday. Yes, ito na mga ka-Kiss at today ang nag-tune in karon. Welcome to Kiss Pandisalo. Cyrus the Virus, mga ka-Kiss. It is a beautiful Tuesday morning. Yes, karoon na tao na. Tangi karoon na tao ng atong HNU Breakfast News with DJ Carlo. Dari lang sa Kiss FM. Yes, sa Kiss Pandisalo. More music, mga ka-Kiss.
1: Kiss Pandisalo.

0: President Bongo Marcos yesterday said that he was hurt by the complaint filed against his cousin, former House Speaker Martin Romualdez. But he viewed as necessary step amid the administration crackdown on corruption. Now, the president began its fifth State of the Nation address by listing his administration's action against corruption involving flood control projects. Now, this include the complaint against Romualdez with the Office of the Ombudsman. The statement came a year after the president's previous SONA crackdown on corruption, after it was found that some flood control structures failed or did not last at all during the typhoon. The president also pointed out that many contractors, government officials, and also legislators have been charged and imprisoned since his last annual address. In the international scene, Israeli soldiers arrested 50 Palestinians in the West Bank. Military crackdown was carried out on the West Bank following an attack that killed 4 Palestinians and 2 Israeli soldiers. Most of the Palestinians arrested were from the town of Tal in West and Blues, where the shooting took place. Now, soldiers entered about 70 Palestinian homes. Latest, lakats panahon, ang itong oras, alas 7:01, there is a Kiss FM.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, wala tay gi-monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or area of PAR, Philippine Area of Responsibility. Ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon ha, padayon yapon nga nakapikto kini gitawag natong southwest monsoon o habagat kini ditong dapitason. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Region, Zambales ug ingon masab ang Bataan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinapag padulupakil, Raga o ingon mo sa pang Davao Region. Kining mga lugar ha, kung adlaw makasinati usab og managuman na kalangitan o dunay katag mga pagulan, mga pagpadulpakilat, gumikan sa Easterlies o hangin ngikan sa Silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro o ingon mo sa pang Oriental Mindoro. Kining mga lugar ha, kung adlaw makasinati laman o mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managuman na kalangitan o inubanan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpadulpakilat, pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa nasod o gingon bilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay, adunay managuman ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpunulog pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Batang Kasagpan o paingon ng ato sa Batang Silangan, nga mayong mapusulabi sa western section sa Luzon o samtang kanagatan usab nining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa laing bahin, mahina yung ngayon na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Bagatan o pengon nga ito sa Batang Silangan nga mo ay mapasalabi sa Luzon. Sa bang bahin sa Luzon, samtang laing nga direksyon sa hangin, mahina yung ngayon na sa kasarangan nga nagagikan usab sa Bagatan o pengon nga ito sa Batang Kasagpan nga mo ay mapasalabi sa Tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa atong probinsya sa Bohol o ingon mo usab din itong lapita sa Mindanao. O samtang kadagatan na ining mga lugraha, malinaw o ngayon na sa kasarangan ang mga pagbalon. Din sa atong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang ang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon, Pasay City sa kapunon. Dinhi na lang kutob. Kini nagagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Monada Station, Yonada Samar, mayong buntag.
0: It is now 3 after 7 o'clock and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: all-in-one skincare oil. Alang ka na sa dinali ang paghupay sa mga klasik-klasing sakit ng kalawasan. Ihamplas ang all-in-one skincare oil o niya ang EXL Black Coffee o ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tanan produkto sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy balance. Manig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox, ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya, believe ko sa MX3 tungod

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:14.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyaya
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala may buntang kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong kinis may tinguha. Sa Island City Mall, hinikayo ganun sa mga gisaligan tigipo sa mga balita. O karoon sa itong mga uluhan. Mga Bulano, nagpaabot kini kung unsay hukom batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez o magkinigipamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang asuna kagahapon nga dili siya ang presidente sa iyang pamilya apan presidente siya sa tibuok nasod sa Pilipinas.
3: Kongresista Juan Vanamintado o Alexi Dotor mihatag og lain-laing reaksyon sa suna sa presidente sa nasod samtang kongresista Babayap ipaabot nga muluwat o pamahayag.
0: Mga power consumers nagapaabot o pagbaratos balayronon sa ato ang kuryente. Human gianunsyo sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagtangtang sa systems loss sa kuryente.
3: Buhol lait, muhatag og halapad nga pagpasabot sa annual bill deposit review nga gikalibgan karon sa mga konsumidor.
0: Gibulabog og bomb threat ang San Miguel Technical Vocational High School sa lungsod sa San Miguel samtang Mayor Ian Mendez nangante nagbukdon abag unya pagpanubagon usab ang mga nagpakatag kun nagpakatag sa mga hulga sa pagpamumba.
3: Bagong Regional Director sa Bureau of Fire Protection Region 7 niasa Bohol alang si lima kun lima kaadlaw nga pagbisita.
0: Petron Corporation magatukod ganing 340 million fuel farm diha sa Bohol Panglao International Airport.
3: Sa atong police report, nasikop ang suspect sa pagpamula sa Maxim Rider sa Dawis diha sa Huntano sa street. Suspect na kuhaan o gituuhang shabu.
0: Patay usa ka motorista human kani may bangga sa gimanihong motorsiklo sa kasugat ni ini nga usa ka bus dito sa lungsod sa Carmen.
3: Sa palitang regional, ipatuman sa Cebu Port Authority ang padayong pagpaminos sa port fees aron maalibyuhan ang mga pasahero sa padayong pagsaka sa mga palaliton o ubang bayranan tungod sa krisis sa enerhiya.
0: Sa kauluhan, kapin katunga sa 24 ka senador ang wa mo tambong kagahapong adlaw sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
3: May kabat sa 51 ka mga tao ang nasikop sa kapulisan at sa lihok protesta sa wa pa magsugod ang suna ni Presidente Bongbong Marcos kagahapon sa hapon.
0: Samtang sa gawas sa nasod, ang Israel and military may pahigayon kung magpahigayon kuning og crackdown sa mga Palestino diha sa West Bank.
3: Sa paugnat sa gusto sa natad sa volleyball, anaa sa ikalimang pwesto ang Alas Pilipinas sa 2026 si Volleyball Cup. Sa palitang artista, ipasalig si Vice Ganda nga mas magmatko na siya sa sunod nga paghatag o mga komentaryo si ang programa sa It's Showtime.
0: Mga kong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto detalye sa among pagbalik. Giselle!

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato grapit, mga bulanon, mga paabot ko noon sa hukom. Patok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, human kining ipamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang sona kagahapon, nga dili siya presidente sa iyang pamilya, apat presidente siya sa tibuok nasod sa Pilipinas. At ang paminaw siya Lagad Ray sa kumpletong detalye.
1: Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
2: Lakip sa gihisgutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address kunsuna kagahapon nga nag-andam na ang Office of the Ombudsman o patong-patong nga kaso. Batok sa iyang igagaw ang kani House Speaker nga si Late Representative Martin Romualdez tungod sa gingong anomalia sa mga proyekto sa flood control. Gikonfirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya nga nagpadayon ang preliminary investigation kalabot sa multi-billion kapesos nga flood control di nalambigit si Romualdez ug uban pa mga opisyal. Si Marcos medyo emosyonal sandang nag-ingon nga sakit alang kaniya ang hapit ta nga pagbasakaw mga kaso batok kang Romualdez apan iyang ginsister nga kinanglan kini buhaton.
1: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
2: Abang bulanon, magpaabot ko nun sa hukom batok ang Romualdez, human gipamahayag ni Presidente Marcos Jr. ang patong-patong nga kasong ipasaka batok sa iyang igagaw. Niadtong Biyernes, ang special nga panel sa mga investigador sa Ombudsman nagsangat og supplemental complaint affidavit batok ang Romualdez. Kani ako Bicol Party List Representative Zaldico og uban pa kalabot sa nagpadayon nga preliminary investigation sa pagsangat sa mga kaso. Sumala sa Ombudsman, ang reklamo naglakip sa mga allegations sa plunder, direct o indirect bribery, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o money laundering. Ang kanyang speaker nagpahayag o pagtawad sa pamahayag sa presidente o main sister nga wagin siya mangayo o special nga pagtratar o andam siya nga matubang sa mga legal nga proseso. Ang pamahayag ni Marcos nakakuha og lain-laing mga reaksyon gikan sa publiko, lakip sa mga bulanon, mga magbabalaod o kritiko. Daghan sa social media ang nagpahayag og pagduha-duha nga nagdawag niini nga usa ka scripted o nangita og publicity nga drama sa politika. Samtang mga kaalyado midag sa direktang pag-isgot sa presidente sa issue sa accountability bisan kun kini usa ka paryente. Gikan sa DYRD Newsroom, ginisirito tas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laing bahin, mihatag og reaksyon ang duha ka mga kongresista sa lalawigan sa Bohol sa ikalumang kun ikalimang suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapong adlawa. Ang kongresista sa unang distrito sa Bohol wapay giluwatan nga pamayag sa dihang gikuhaan og reaksyon sa DYRD balita. Sa usa ka pahayag nga gipagawa suman sa suna, si kongresista Alexi Besas Tutor mipadayag siyang suporta sa pipila ka mga importanteng prioridad nga gilatid sa presidente samtang gipalig-on pag-usab ang iyang pasalig sa pagpalambo sa mga lakang sa lehislatura nga direktang makabenepisyo sa mga bulanon. Si Tutor Mingon nga husto ang presidente sa nasod sa pag-ila nga dagha mga Pilipino o pahingpit nga makasinati sa mga benepisyo sa mga reforma sa gobyerno bisan pa sa kalig-on sa ekonomiya sa nasod. Gikalipay usab ni Tutor ang paghatag sa administrasyon o gibugaton sa pagpalapad sa international nga pamatigayon dinhi sa atong nasod, pinaagi sa 23 kaaktibo o pending nga mga kasabutan sa libreng pamatigayon. Sa iyang bahin, si Kongresista Vanessa Aumentado ni padayag usab sa pagsuporta sa mga prioridad nga programa sa administrasyon. nang hinaot ang kongresista sa segundo distrito sa Bohol nga ang mga bagong commitments sa presidente dili lang kutob sa mga saad kundi mabati o makita sa matagatawhan pinaagi sa konkretong aksyon ug maayong serbisyo. Samtang gipaabot nga muluwat og pamahayag og reaksyon sa suna ni Presidente Bongbong Marcos kagahapon, si Kongresista Baba Yap.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.25 sa buntag, dito sa itong DYRD Breakfast News. Mga power consumers, magpaabot o pagbarato usab sa balayronon sa itong kuryente. Human kinigi anunsyo kagahapon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. atol sa SONA ang pagtangtang sa gitawag og systems loss sa kuryente. At nung paminaw pagbalik, si Alagad Ray Tutas sa kompletong detalye.
4: Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
2: Human gianunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address kung suna kagahapon ang pagtangtang sa system law sa kuryente, ang mga power consumers, labi na ang mga bulanon, magpaabot sa pagbarato sa kuryente. Ang system loss, maong nawala ang kuryente gikan sa generation nga giapod-apod ngadto sa mga panimalay nga gibayran sa mga konsumidor. Matod sa Presidente, kinahanglang tangtangon ang system loss charges nga gipapasaan sa mga konsumidor tungod kay dili angayan nga ang publiko maoy mubayad sa pagawala sa kuryente nga may tabo sa load sa transmission o distribution system.
4: Sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At
2: gipanawagan ni Marcos Jr. ang Kongreso sa denilian nga pag-amendar sa Electric Power Industry Reform Act kon EPERA aron mapauswag ang sektor sa enerhiya og mapaubos ang bayranan sa kuryente. Sumala ni Marcos nga kasamtang ang sistema sa industriya sa elektrisidad na kinanglan o mga kausaban aron masiguro ang mas barato, ligon o kasaligan nga supply sa kuryente. Dugang panini nga ang pag-amendar sa EPERA o pagtangtang sa dili makatarunganong mga bayronon kabahin sa mas lapad nga plano sa administrasyon. Panayon usab nga gitanaw sa gobyerno ang paggamit sa hydrogen power o ang pagripaso sa nuclear energy isip dugang at inugdan sa kuryente aron mapaligon ang supply o makatabang sa pagpaubos sa gasto sa enerhiya sa umabot. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, ni Nazen Megrinio. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Erlinda Sister, nagtanaw. Gloria Habay, nagtanaw. Gikan sa Tagig. Arlene Malnegro, nagtanaw. Diri sa siyudad sa Tagbilaran. Fernando Salazar Megrinio, nagtanaw pod. Fe Mongkada Malimot is watching. Biti Humawid. O si Lynn Lams. Bohol Light mohatag og halapad nga pagpasabot sa annual bill deposit review nga gikalibgan karon sa mga konsumidor. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
5: Mohimo og halapan nga pagpasabot ang Bohol Light Company Inc. kalabot sa annual bill deposit review aron masabtan sa ilang mga konsumidor ang pag-usab sa bill deposit subay sa gi-issue sa ERC Resolution No. 3 Series of 2026. Karong hapon gikitakda nga mopatawag usa ka press conference ang BLCI aron ipasabot ang maong issue. Una nang gibutyag sa BLCI matag tuig gisusi sa kumpanya ang bill deposit sa matag konsumidor aron matakdo kini sa ilang average nga binuan nga konsumo sa kuryente sud sa miaging 12 ka buwan. Kung misaka ang konsumo sa kuryente ang samtangang bill deposit ubos og 10% gitandi sa average monthly bill, adunay dugang nga bill deposit nga ipasulod sa sunod nga billing. Matud sa Bohol Light, aduna usab staggered payment options aron dili mabugatan ang mga konsumidor sa pagbayad. Apan kun mikunhod ang konsumo og ang samtangang bill deposit mas taas og 10% kaysa average monthly bill, ang sobra sa nga kantidad ibalik pinaagi sa bill credit nga makita sa bill sa buwan sa anibersaryo sa account. Ipasabot sa Bohol Light nga ang maong annual review nagtumong sa pagsiguro nga ang bill deposit sa matag konsumidor patas og nahiuyon sa ilang aktwal nga paggamit sa elektrisidad. Gidasig usab ang publiko nga tan-awon ang mga sample scenario nga gipatik sa kumpanya aron mas masabtan ang mga pamaagi sa pagkalkula sa posibleng adjustment o refund. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Gibulabog sa bomb threat ang San Miguel Technical Vocational High School sa lungsod sa San Miguel, samtang si Mayor Ian Mendez nangante nga gukdon niya pagpanubagon pa kayon ang nagpakatag sa mga hulga sa pagpamumba. Ato paminaon si Alagad Allen Doidora.
5: Padayon karon ang investigasyon sa San Miguel Municipal Police Station sa bomb threat nga gipatig sa usa ka dummy Facebook account nga mahinungdan sa pagkanselar sa klase sa San Miguel Technical Vocational High School kagahapong adlaw. Matod ni Police Lieutenant Jundrel Buñuel, hepe sa San Miguel Police Station, ang impormasyon unang gipadangat sa kapulisan gikan sa principal sa San Miguel Technical Vocational High School kinsa may opisyal nga mi-report sa maong insidente.
6: May tungod aning kuan sir kanang iyang gi kanang kuan ang San Miguel Technological Vocational High School nga ayaw jud mo katingala nga mabungkag ng building ninyo sa grade 10, 11, 12 kay kaandam nako para ugma taman binis kay akong manghutin ha puro bully na lang din ha wa mo kabadlong goodbye na lang daan.
5: Ang bomb threat gipating niya itong adlong Domingo busa mihimo dayon og lakang si Mayor Ian Hill Mendez pinagi sa pagkanselar sa klase kagahapon sa tibok adlaw aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo og uban pang kawani sa eskwelahan. Mihimo usab og inspeksyon ang PNP Explosive Ordnance Team sa eskwelahan aron masuta kon adunay explosive device. Human sa inspeksyon gikumpirma nga walay nakita nga bomba sa maong campus.
6: Nag-request na og DOT personnel. In fact, ang DOT personnel kanina sir nagkatakse nagpaniling sa National High School, then fortunately sir clear ang eskwelahan, negative of any explosive or any bombs.
5: Samtang karong adlaw gikatakda nga mo balik sa klase ang mga estudyante. Gipasidan-an usab ni Mayor Mendez nga pasakaan gyud og kaso ang responsable sa pagpakatag sa maong bomb threat. Nakikoordinate na usab ang kapulisan ngadto sa PNP Anti-Cybercrime Group aron mailhan og matultulan ang tao nga naggamit sa dummy Facebook account sa pagpakaylap sa maong hulga. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayong buntag sa mga nag-view kanato sa DYRD YouTube. Sama na lang nila ni Tessie Estampa diha sa San Juan de Buenaventura sa Baclayon. O niya si Rufo Tagupa diha watching live from Dimiao. Si Gigi Apale. Mayong buntag ug salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa. Labi na pag-view sa ito nga DYRD Breakfast News. Sa mga aduna sa iyong Smart TV ay kalimot pag-like o niya i-follow. Ang DYRD kasaligan, radyo na, TV pa. Niya, mas sayo na ang pagsubay sa mga kasaligan o pinakabag-usap nga balita. Direkta mismo sa inyohang telebisyon. Kining DYRD Breakfast News at kining sa mga tinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, ang tumabinaw si Leonard Samars Pagasa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tay gi-monitor o gibantayan nga daw tang panahon. Low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or area of PAR, Philippine Area of Responsibility. Ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon ha. Padayon yapon nga nakapikto kining gitawag natong southwest monsoon o habagat. Kining maong sistema nakapikto kini ditong dapita sa may western section sa Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Region, Zambales ug ingon masab ang Bataan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Eastern Visayas ug lakip na sa Mangkaraga ug ingon masab ang Davao Region, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati usab ug maragumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang Cordillera, Amistrib Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro o ingon mo usab ang Oriental Mindoro. Kaning mga lugar ha karong adlaw makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa nasod o gingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tekbiyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon nga ito sa batang silangan nga may mapusulabi sa western section sa Luzon o samtang kanagatan usab nining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa laing bahin, mahinay o ngayon na sa kasarang hangin nga nagagikan sa abagatan o paingon nga ito sa batang silangan nga may mapusulabi sa Luzon. Sa ubang bahin sa Luzon, o samtang laing direksyon sa hangin, mahinay o ngayon na sa kasarangan nga nagagikan usab sa abagatan o paingon nga ito sa batang kasagpan nga may mapusulabi sa Tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan ni ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado samtang ang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may Alasayz City sa kaponon. Dini na lang kutob, kini nagagikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Monada Station, Yonada Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa may tinguha sa Island City Mall at ang dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Ang salamat, yeah, Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 5 minuto sa di pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag-Parex B araw-araw.
7: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
11: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Halaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
0: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
0: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus corphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
7: Ingon ang ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 102.3 KISS FM.